0: We got more hits for you, so stay tuned. Magic
1: FM DTX 500 Health Alert.
2: Sa Gyapon na Doc Hands, lima na lang yung makauban. Anyways, mga higala itong isgutan ron yung mga balatian sa ato mga pinalangga ng mga consumers, mga senior citizen. Itagod magka senior magunta. Ang kanunay na ito, pangandoy yun, kahimsog sa panglawas. Sakto ba ko? Diba? Nangandoy kita nga himsog, malawig-lawigan ang itong kinabuhi. Magkagulang ta, magkailad ta, nga wala tayo balatian. Gusto ba nato nga mutaas-taas ang itong kinabuhi, nga magkailad ta? Ano yung pipila ka mga sekreto, no? Kung gulang ta mga higala atong lawas nagaluya it because of aging. Nag-aabot ng panahon mga higala nga ang atong mga selula uli na kayo ga himo o enough nga selula ang atong lawas tungod mga higala sa kadaghan sa panahon exposed na sa pollution, radiation, bisyo, mga added sugar fats. Inactivity mga higala na magkaedad na nai-resulta yun, no? Exposed man tani unhealthy lifestyle, bisyo, di ba? Magkaedad na nagi-resulta. So, kini ang resulta mga higala sa oxidative stress o cell damage ang pagbatunog balatian ko magkailan ta. Now, number one, bisan magkailan ta mga higala, maningkamot yun ta nga makalihog-lihog ta. Mag-exercise ta, bisan may edad ta. O, dayo lang tong bugat kayo, mag-exercise, walking lang, breast walking, stretching, kana, jogging ginagmay, inhale, exhale mga higala. Kini nga klase nga mga pag-exercise, makatabang kini sa papaubos sa blood pressure, o nagapaligon sa mga maskulo, joints, o nagapawala sa stress mga higala. Maklikay ta sa osteoporosis, colon cancer, o nagapamubo mga higala sa risk sa pagtunog heart disease o stroke. Ang sakto nga katulog mga higala, kaon sa healthy nga mga pagkaon, utan, gulay, prutas, onya ang mga transferred antioxidants gikan sa prutas o utan, makatambang kini kang atong ginakaon kanadlaw, ang mga gulay, prutas, sa atong mga cellula nga mag-stimulate siya sa cell growth. So, mas dako mga higala ang matabang sa ato ang lawas sa atong kinabuhi kung nagainom ta kanunay sa DTX 500. Tungod kaya ang DTX 500, it is a super antioxidant content nga naay disugard sugarcane extract, flavonoid o polyphenols. Ang benepisyo nga makuha nato mga higala sa pag-inom sa DTX 500, unang-una gapamubo kini sa blood sugar level, cholesterol, hypertension, nagapaubo sa triglycerides, nagadetox atong atay kidney o pancreas, nagapaligon, nagapabaskog sa itong kasing-kasing o mga arteries, nagaprevent ka na ito gikan sa stroke, nagalikay sa pagka-stroke, nagapanindol sa tulog, nagataba mga higala sa pag-regulate sa stomach acid para makalikay ta mga higala sa mga stomach discomfort, nagahugot ang atong panit, nagawala mga higala sa mga wrinkles, mga fine lines, mga kunot-kunot. Ayaw galimot for healthy aging, ha? Take DTX 500 everyday. Mabalik ni mga higala sa mga leading ng mga drugstore, mga butika sa inyong mga lugar.
3: Kinsay ngalan nato sir?
4: Paul Mercado diay ni sir.
3: Motan lang ko kanang gatumar ka og DTX 500.
4: O sir, mo na ginatumar nako kanunay kay na diagnose mangug ko nga naay prostate problem, bisog kog pangihi. Kay ni bubag man, awbag pura kong tiil, inailantan pud ko. Palit og DTX 500, niinom ko sa buntag kaduha nya sa gabi duha kapsula sad taon. Ayaw ko, may review. DTX 500 na ginakayo na ko. Labis jud kayo, sir. DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
2: Ayaw kalimuta ang DTX Coffee Mix. Kalami sa kapi. Lami as kapi, oy. Muni kapi na ko. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ay, kalimut ka. Kaling atong DTX Coffee Mix na ani sa Ampalaya. Sa Ampalaya palang daan, panalong-panalo ka na. Wala ka nang hahanapin pa. Kaya ang Ampalaya, maayo sa high blood, maayo sa detox kay ang Ampalaya blood purifier man na, mulimpyo man sa mga dugo na to. Mupaubo sa sugar. Dakuntabang ding Ampalaya nga gisagol na to sa DTX Coffee Mix. Muna yung buhato na to kadaanlaw. Anyways, ga coffee man ta. Maganahan ako ba nga pagmatas bitaw sa buntag naka DTX Coffee Mix. Kaning ato mga masakiton, malipay ra ko kay busog raman. Pwedeng paita ng masakiton ka o niya gutom kutoy pagdimuntian ka. Tinoon ba yan, ha? Tinoon ba yan, ha? Kanang ako, makasudong yung sa kong lula sa una. Pag-i-dinan man to sa pag-inom sa kapis, doktor, kay kuan man to, palpitate man to, mukulba man to, mukurog man to, taas ang uric acid. Pag-i-dinan to, maluoy ko ba nga? Dong, on sa may maing imnon dong, hapdo sa kong tiyan, sa yung buntag. Okay, inumog tambal, maghapdo sa ginaang tiyan. Sa may imnon ako, dong, didan mo kong inumog kape. O, manang, sa itong mga senior citizen, kanang itong mga nanay ba nga, gakutoy ang tiyan, gapanambal, tagain ninyong DTX Coffee Mix. Okay. Maluoy po tao nung gagkutoy ng tiyan na DTX Coffee Mix or DTX Premium Coffee Mix.
1: DTX 500 Health Alert!
5: Good news! Andiyan na sa Butuan City, ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, ang number one nga supplier sa mga tekalidad ng mga herbal products nationwide. Sama sa Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sporbiotics, MyTC, DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Dayo Fresh Roll-On, ug daghan pang uban. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa. Ang free check-up, magsugod sa launa sa hapon hasta alas 3 sa hapon kada Miyerkules. Ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nanahimutan sa Fantasia Pavilion Building, D. Carlos Street, Butuan City, at tubang lang sa Amiga Hotel.
6: Ang Clinica de Alternativo Medicina Products, sama sa D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix, og Mighty C. Mapalit na sa mga musunod na mga butika sa Kamadbaran, Kamadbaran Drugstore, DNJ Pharmacy, Midcrest Pharmacy, Health Savers Pharmacy, Serlander Pharmacy, ANC Pharmacy.
7: Ito ang official tambayan ng bayan, EDUCAFE.
8: Katambay mo.
9: Katambay mo.
8: Katambay mo. Katambay mo.

0: Katambay mo.
1: Magic FM. Where hit music lives.

0: We got more hits for you, so stay tuned. Magic FM.
1: Ang probinsya sa Agusan del Norte, giamuma o gidumala sa liderato nga mapinanggaon o naglantaw sa maayong ugma sa mga Agusanon. Mao nga pinaagi sa iniusang lihok o malangkubong panggamanan, makapot gayod ang direksyon sa kausuwagan. Nagpadayon kini nga programa sa radyo, ang atong probinsya karon. Matag Lunes hangtod Biyernes, alas 8 hangtod alas 9 sa buntag, tiri lamang sa Magic FM. Og malanta usab sa live stream sa Magic FM Facebook page. Mga Agusanon, atong sayron ang dugang kalambuan. A developmental program brought to you by Provincial Governor Maria Angelica Rose del Amante. I got my
2: head out this show. Magic Kuntem 2-1. All in one program. Magic Kuntem 2-1.

0: Ibabatid namin sa inyo ang trivia, impormasyon, balita at iba pa. Magic Content 1, Mondays to Saturdays, dito lang sa Magic FM, katambay mo.
1: Great music, magic moments. This is Magic FM.
0: Ito ang official tambayan ng bayan. Magic FM.
2: Katambay mo.
3: Katambay mo.
2: Katambay mo.
4: Sweet music. Magic FM. Katambay mo.

0: Magic FM. We'll be right back after this.
1: D3 Bio.
2: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. TJX 500.
3: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Gitistingan ako og inom. TJX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
1: TJX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Sere, abantok mo taga Purok Otso, Lunaw, Hingog City. Gamit ko sa Magnum C, herbal capsule o kape. Kaloy sa Diyos, ako lisod sa pagkalibang bitaw sir niya. Kuan pag mag-inom ko ana, kaloy sa Diyos, maayo na gina akong pagkalibang. Muna nga gamit na Diyos ko aning Magnum C. Salamat kayo sa Ginoo nga yang gigamit ang produkto sa Magnum C alang sa kayuhan sa atong panglawas. Epektibo, barato pa yun.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: The other stations are still playing commercials. Meanwhile, here's another hint. Magic.

0: Magic Music Pleasure every Sundays, 1 till 3 p.m. right here on Magic FM. Katambay mo. Ito ang official tambayan ng bayan. Magic FM.
1: Katambay mo.
2: Katambay mo.
1: Katambay mo. Katambay mo.

0: Magic FM. We'll be right back after this.
1: D3Bio. Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3Bio. TJX 500.
4: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Gitistingan ako og inom. TJX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
2: TJX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
5: Iba't ibang kultura, iba't ibang musika, mga awiting swak na swak mula sa iba't ibang local artists.
2: Magic Culture Mix.
6: The other stations are still playing commercials. Meanwhile, here's another hint.
7: Magic.

0: Good morning. It's a minute after 10.
1: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM, kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
2: Proud member of the KBP.
3: I got my head out this show.
4: Magic Contentuan. All in one program. Magic Contentuan.

Hatid namin sa inyo ang trivia, impormasyon, balita at iba pa. Magic Content 1, Mondays to Saturdays, dito lang sa Magic FM, Katambay Mo.

0: got more hits for you, so stay tuned. Magic
1: FM. Bio Health News.
2: Mga ka D3 Bio, oh, sa kamahimsogon, mabungahon nga adlaw, maayong pagpaminaw sa tuang mga pinalangga nga mga consumers nga kanunay gayod gainom sa D3 Bio, DTX Coffee Max ang lamian nga herbal nga coffee.
3: Proceed na sa unahan, tagaan sa nato ning pagtagad ning mga consumers nato nga gainom o D3 Bio. O okay, na ako na hinabi, nagsunggo, nagsuka o gasuka og lugo, gasunggo og lugo, nabalaka na kay kanimpigado lagi ta. Yeah. Masin, unsa na ning baga na to. I-try ninyo ang pag-inom sa D3 Bio, ha? Kani atong hinabion, ipipila ka mga natabangan sa pag-inom sa D3 Bio.
4: Ako si Borix Valencia, taga-Dipulog. Nagsigi ko og sunggo. Grabe na gikay nga sunggo. Yan, nakatumar ko aning D3 Bio. Naulian di ko.
5: Nalospat na ka, saman, maglipong ka.
4: Oh, naglospat na gikay sunggo. Yan, galipong ko, nakatumar ko, ana, naulian ko. At problema mayo, ay, huna-huna naman ganyang dadon ko, doktor. Yan, kay kining kapigado lagi nya nakatumar ko aning D3 Bio naulian ko motong naulian ko kasi Borix Valencia Anahaw Dipulog City.
1: D3 Bio ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika.
2: Sige ha, o gadong mga may problema sa baga dira, may pneumonia, tuberculosis, kanang ubon na to, dira nga dugay na kaayo. Nako, basin, gakos na nag problema sa baga, gagaw na na, no? Paginom sa D3 Bio. Kana, muna'y pangontra na to sa mga bakterya. Gagaw nga gakos o sakit kumbalatian. Sa mga texters, coming from subscriber last number 597, Doc, maayong adlaw ni mo. Unsay mga health benefits sa paginom na to sa DTX Coffee Mix, Doc, kay lami siya imnon. Dili siya tamis, dili po siya tabang. Gipod siya ingon nga na ay creamier, Doc. Sakto rag yun ang iyahang lasa. Ganahan kay kumuinom, Doc, kay dili ko magpalpitate sa DTX. Mga health benefits sa paginom sa DTX Coffee Mix. So, take note, the same time sa gainom og DTX Premium Coffee Mix, katong gainom og premium, medyo mahal to siya, pero worth it kayo kay naaman to'y stevia o may sugar blocker man to, then naapod to'y Ganoderma, Herbs of Immortality. Ang antioxidant ato, katong ga-recycle po nag antioxidants, ang kanang antioxidants nga naa sa DTX Premium Coffee Mix. Sa mga consumers, sa both sa DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee Mix niya, ha? Ang DTX Coffee Mix, gabos kini sa atong physical performance. Manang pagmatas buntag, ga-encourage sa kumahimo lang inom na og DTX Coffee Mix o inom na DTX Premium Coffee Mix. Life begins at coffee. Kaya kita mahiligon kita sa pag-inom sa kape. Why not nga ang coffee nga itong imnon, katong coffee nga tambal. Coffee nga gatabang ka na to, nga mahimutang productive. Coffee nga gapahimso, gapabaskog sa itong lawas. Ang DTX Coffee Mix makatabang sa pag-lost sa timbang. Uy, good news ni sa mga mamis. Kung gusto mo nga magbawas mong timbang, pag-inom mo og DTX Coffee Mix, isabay ninyo ang D3 Bio. I-try ninyo ang combination sa D3 Bio og DTX Coffee Mix. Sa is buntag, dili mo daling gutumon. Pag matas buntag, naka DTX Coffee Mix ta, then naka D3 Bio.
6: Ako si Maria. Mas taas did katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga butika.
3: Kung dili pa mo gutumon, ayaw sa mugaon. Wala importante ng dili na mamahaw, basta dili lang tahago. Pero kung nalang kasbalay, katong mga mamis na tong nausap na ang figure kay lagi, naagig anak, no, nanambok, na-stress, nanambok. Kaling stress, grabe ni makapaganas kaon. Pag mata sa buntag, wala yung secret, no? Inom nag D3 Bio, inom nag DTX Coffee Mix. Makauso sa timbang. Kung inyo ning buhaton, kanang inyong high blood, kanang inyong diabetes, dali kayong muus-us. Daling makorek. Kolesterol, daling muus-us na. Sayo sa buntag, nakainom nag D3 Bio o DTX Coffee Mix. Makatabang sa pagpalo sa timbang. Importante na nga, hindi ta gutumon. O magina, may problema. Gutumon, tani, gusto kita mukaon. Inom dirag DTX Coffee Mix, inom mong D3 Bio. Kanang D3 Bio, sunog na slawas, ingon to, keto. Imong energy. Bisag wala kay kaon, basta na kay D3 Bio, naaragya pong kay energy. Kay naamay good fats nga ginagamit sa lawas. The same with DTX Coffee Mix. Ubus kay calories. Muna yung usas mga sekreto aron nga umubos atong dimay. Galower sa risk sa pagbaton og heart disease. Ga-reduce sa risk sa pagbaton og cancer. Dalawa ra ha? Ga-reduce sa risk sa pagbaton og stroke. Makatabang ni sa may mga high blood. Ga-reduce sa risk sa pagbaton og Parkinson's disease. Ga-protecta ka nato sa tong lawas. Lower the risk sa pagbaton og type 2 diabetes. Nakontabang kay ning DTX Coffee Mix na na to GTX Premium Coffee Mix. Gatabang kini sa tong brain, maayo ang ato ang panginsa. Stay alert ang ato ang brain. Dakong tabang kini nga klase sa herbal supplements nga naa karon sa mga butika usbon nako. Ayaw kalimot sa pag-inom sa D3 Bio kada adlaw.
1: D3 Bio Health News.
7: Ang Clinica di Alternatibo Medicina Products sama sa D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix, og Mighty C. Mapalit na sa mga musunod na mga butika. Sa Butuan City, Pharmacia Lido, Iris Pharmacy, Delcav Pharmacy, Freeman Pharmacy, WRV Pharmacy, Yanni Pharmacy, MMJ Pharmacy, Caraga Pharmacy, Orvillian Pharmacy, DNJ Pharmacy, Ching Alana's Pharmacy, Health Savers Pharmacy, CNC Pharmacy, Ampayan Branch, AND, CNC Pharmacy, Corato Branch, CNC Pharmacy, Langian Branch, Iman CNC Pharmacy, Iluna Branch, og E-Cure Pharmacy sa Ampayan.
8: Ito ang official tambayan ng bayan, Magic FM.
9: Katambay mo.
10: Katambay mo.
9: Katambay mo. Katambay mo.

0: We got more hits for you, so stay tuned. Magic FM.
1: Halina't balikan ang mga awitin ng nakaraan. Magic Jukebox.

mga awiting nagpapainda at nagpapakilig. Magic Jukebox. Magic Jukebox, alas 9 hanggang alas 11 ng umaga, dito lang sa Magic FM, katambay mo. Fall in love and reminisce those good memories from the past. Magic Music Pleasure.

0: Magic Music Pleasure every Sundays, 1 till 3 p.m. right here on Magic FM. Katambay mo. Ito ang official tambayan ng bayan. Magic FM.
1: Katambay mo.
2: Katambay mo.
1: Katambay mo. Katambay mo.

0: Good morning. It's now a minute after 11.
1: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
2: Proud member of the KBP.
3: I got my head out this show.
4: Magic Contentuan. All in one program. Magic Contentuan.

Ibibigay namin sa inyo ang trivia, impormasyon, balita at iba pa. Magic Content 1, Mondays to Saturdays, dito lang sa Magic FM, katambay mo.

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan.

0: Ihatid namin sa inyo ang trivia, impormasyon, balita at iba pa. Magic Content 1, Mondays to Saturdays, dito lang sa Magic FM, Katambay Mo. Ito ang official tambayan ng bayan. Magic FM,
1: Katambay Mo.
2: Katambay Mo.
1: Katambay Mo. Katambay Mo.

0: This is my only favorite station. Playing the best songs on the radio.
1: Magic FM. Katambay mo.
2: The afternoon got a minute after 12.
3: Pinagkakatiwalaan sa kanluran. Puso ng silangan. Minamahal ng Pilipinas. Laging katuwang sa mga balita. Impormasyon. Mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM, kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
4: Proud member of the KBP.
5: I got my head out this show.
6: Magic Contentuan. All in one program. Magic Contentuan.

0: Atin namin sa inyo ang trivia, impormasyon, balita at iba pa. Magic Content 1, Mondays to Saturdays, dito lang sa Magic FM, katambay mo.
1: This is DJ XC on the mix.

0: now. We got more hits for you, so stay tuned. Magic
1: FM. Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Alma, lalisan, taporok 5 mabini, sakit akong ulo, magsakit akong ulo niya, magsakit akong hawak. Karon niya, nag-magnum si ko. Okay siya. Yang ako pong pagtuog, barato ra kaayo. Minti na lang ko, na ni magnum si. Basta magnum si, barato pa, effective po pa dyan.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Great music. Magic moments. This is Magic FM.
4: Ito na ang pampagana at masarap na kasama.
5: Magic Tutog Katambay.
4: Ang Reading Folk.

0: Reggie Tudong Katambay.
1: At iba pa.
0: Dito lang yan sa tunay na nagpapasaya. Magic FM, katambay mo. Ito ang official tambayan ng bayan. Magic FM.
2: Katambay mo.
3: Katambay mo.
2: Katambay mo. Katambay mo.

0: This is my only favorite station. Playing the best songs on the radio.
1: Magic FM. Katambay mo.
2: Good afternoon, it's now 1 o'clock.
3: Pinagkakatiwalaan sa kanluran. Puso ng silangan. Minamahal ng Pilipinas. Laging katuwang sa mga balita. Impormasyon. Mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
4: Proud member of the KPP.
5: Kung ho! Balik dito sa parwasya. Iingan talaga ka na magpalit og Magnum sa herbal kopi. Imuha dyan ang gikalimtan. Kabalo ka ang maura na paborito na kong kape, ang Magnum sa herbal kopi. Pagdali dito.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Elsa, Abi, sa una, murag, hili tayo ka magkakuan ba? Kana pang katulog. Karong okay na siya, makatulog na ka. Magnum C nga, kapira man ang ako gigamit. Kapira gila ako permente pa yun.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub, mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liosala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
6: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
9: Ako si Mrs. Lily Junior, Malangga 22A, Ingog City. Ako, adugay na kong user sa user ko sa Magnum C. At ingog ko nga, pasada kayo, pawarang kape, pasada din ang kape kayo. Wala kayo batiyon, lagsik ka. Wala kayo batiyon sa imong kutubuto, hindi ka makatulog. Lagang kayo binipis ang Magnum C. So, dili lagi kong gagamit sa laing. Magnum C ang nagyan ako, oh.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Hingoog, C. Ferris Pharmacy, o Jomed Pharmacy, sa Butuan, sa Langihan, CNC Pharmacy, sa Puyuhon, MNC Pharmed Pharmacy, o sa Villa Cananga, or Villin Pharmacy.
6: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
10: Maria Roberta Pirisaldo sa Tulusa, Kabadbaran City. Tanong, di ko makakangay sa mga uban nga mga kapi. Di ko makukuan, magamurag mo, UTI na yun ko. Walang di ko makukuan niya. Ako nagisulayan ang Magnum C niya. Mayo man di ay. Wala ako, nag-mintin ako ani. Kada buntag, magpalit yun ko. Oo, lami ang Magnum C.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Dalton Drug, ug Jalen Generics.
11: Good morning, Mang.
12: Uy! Good morning, Pang. May kinimata na ka, Pang. Dali, Pang. Mga pinatang duha.
11: Kumuta ng...
12: Dali din yung mga pita. Tilawin ng kape.
11: Kumuta sa aroma niyo, uy.
12: Ay, syempre.
11: Hindi, tilawan ko. Ah! Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malami yung kayo.
12: Sus pang, lami na siya pang kay Magnum C Herbal Coffee man na siya pang.
11: Magnum C Herbal Coffee?
12: Oo, mo na ang pinakabagong kapi karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus nindot kaayo ni pang kay nanin siya ikan.

0: kaubas trabaho. Labi na sa kumaha kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum Sea Herbal Coffee.
1: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimpla sad ko og Magnum Sea Herbal Coffee. Start your day healthy with Magnum Sea Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum Sea Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.

0: Magnum C Herbal Juice.
1: Dili na pasta juice.
2: Kani?
1: Herbal juice. Lami!
0: Available sa mga supermarket o pharmacy sa inyong lugar.
3: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
4: Ha? Kabuhin mong kuoy.
3: Sus, dagaton day ka. Dara o pangkabuhi. Magnum C Refreshing Oil.
4: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw.
3: Refreshing lagi.
4: Lami sa paminaw.
3: Refreshing yun day. Magnum C Refreshing Oil na day.
4: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
3: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
5: Adunay joint pain, labad ang ulo o sinusitis? Goodbye aray with Magnum C Organic Rub.
6: Magnum C Organic Rub.
5: Ipahid lang sa imong dughan, liog, likod o kung asa sakit nga parte sa imong lawas. Makatabang sa dali nga kahupayan o mas hayahay nga pagginhawa. Experience fast relief and natural comfort. Magnum C Organic Rub. 95 pesos lang. Mapalit na sa tanang butika o pharmacy sa inyong lugar. Basta Magnum C, epektibo, barato.
7: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi. Pero ang ending, nangasunog, nangitong balik o naguba ang noun. Tungod, bilita ng whitening kay save o bilita ng half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghag magkatalungtong o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
5: Mutia Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
8: Love. Andam kong buhato ng tanan para lang sa imo ha.
9: Sigurado ka?
8: Sex.
9: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
10: Marriage and career.
11: Sus na anak sa kaniana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
9: Natural. Kay sige kang pambabae.
10: Love, Sex, Marriage and Career by Captain Jake.
12: Yes, natawag na kita sa trabaho.
10: Love, Sex, Marriage and Career.

0: Sex, Marriage, and Career.
1: Di na mabungad ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Po si Visitasyon, Manigdig, taga-dabong-dabong. Kining Magnum C, akong igamit karon. Itibog yun siya kay ang akong sakit, ang dugay na, kanang i-alibyo yun siya, maayo yun siya. Duwara yun akong gamitun. Pagkaangay naman yun ko, kanala akong sige, balik-balik kong ugamit. Itibo, barato pa yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Valencia City, Bukidnon, City Drug, Bufarco Pharmacy, Luke Pharmacy, Macamiel Pharmacy, Sincere Pharmacy, o Advent Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Valentina Eborne. Sa una, wala ko nagamit Magnum C. Tapos si nanay, alibyo ko siya sa Magnum C. Tapos nagamit na po ko. Tapos cancer patient ko, breast cancer. Sa pa-ultrasound ko, may nakita na po sa Picasso sa didi na ako. Pag inom na ko tuloy-tuloy sa Magnum C, nawala. Pag ultrasound otro, nawala ang sa Picasso. Wala naman ko yung Picasso. Cancer patient survivor man ko. Dagang salamat sa Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Ang pangalan ko ay Dakatalan, taga Barangay Kalunasan. Lain akong paminaw, pero sa nakasuway na ko sa Magnum C. Sus, perte, gigi ka nami. Iagit ang kape kag ang kapsul. Uli na gani ko nagamit sa kape kay wala man ko nag-testing. Pagbuan sa mlang, nagsuway kong inom. Pag inom ko, uy, dami man din yung kape. Mauto, nagpalik kong 2 ka karton daw sa mlang. Hantod ka ron, amunan

0: ang kapsul o ang kape. Kritikin namin, epektibo, barato pa yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Regium Distributor, Root Pharmacy sa Kalinan o L3 Pharmacy.
3: Good morning, Mang.
4: Uy! Good morning, Pang. May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatangduha.
3: Kumuta ng...
4: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
3: Kumuta sa aroma ni, oy.
4: Ay, syempre.
3: Di, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, Mang, malamig yung kayo.
4: Sus, Pang, lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
3: Magnum C Herbal Coffee?
4: Oo, mao na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang, kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagid-ani, kay naanin siya malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
3: Kung mao, Mang, ako sa benepisyo i-recommenda sa kong mga kaubans trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
4: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
5: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lamian na, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
6: May diabetes ka ba? O may kakilala kang hirap kontrolin ang blood sugar? May bagong katuwang na kayang tutulong sa'yo. Magnum C DiaCare. Formulated with natural ingredients na tumutulong protektahan ang katawan mula sa komplikasyon ng diabetes. May pine bark extract, mataas na antioxidant para sa healthy blood circulation at laban sa pamamaga. Insulin powder, tumutulong i-regulate ang blood sugar para maiwasan ang biglang taas o baba. Makabuhay, kilala bilang life-giving herb na tumutulong na nag-aalis ng toxins. At serpentina, ang halamang may natural na anti-diabetic properties na nakakatulong pababain ang blood sugar levels. Sa tulong ng Magnum C DiaCare, mas balanse ang blood sugar at mas masigla ang bawat araw. Magnum C DiaCare, natural na kalinga para sa mga may diabetes. Basta Magnum C, epektibo, barato.
5: Kabalo ba mo nga ang unang herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia, mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na, healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mao'y pinaka-amazing. Sa Magnum C Herbal Juice, ang kalagsik ug kalipay giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice. Say kini herbal juice. Love me.

0: Sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
1: Isang bagong araw, bagong kwento.
2: At bagong matututunan sa programang
1: Love, Sex, Marriage, and Career.
2: Kauban si Captain Jake.
1: And Mommy Lucky. Magandang araw po sa handang lahat. Sa lahat po ng mga nakatutok at nag-aabang sa programang LSMC mula sa Kabadbaran City, Butuan City, Hingoog City, mula po sa Bayugan City, San Francisco, Agusan del Sur. Lahat po ng mga taga Trento, Santa Josefa, Rosario, Prosperidad, Mayong Adlaw, Mayong Pagpaminaw, mga taga Talakugon, Surigao del Sur area, mula po sa Tandag City, papunta na po sa mga taga Barobo, mga taga Hinatuan, Lianga, Padong, Nadiris, May Madrid, Carmen, Cantilan, Carrascal, Mayong Pagpaminaw sa inyong hantanan, Padong nas Hinatuan, Tagbina, Padong nas Bislig City, Mayong Paglanog-lanog, Kanatong Tanan.
2: Siyempre, nilipod pa lupi Captain Jake ang mga taga Damao de Oro, mga taga Compostela, Compostela, New
1: Montevista,
2: Nabunturan, Maco, New Bataan.
1: Salamat po sa pakikinig.
2: Salamat. Nabunturan. Sa pamamula na nalimtan.
1: Nabunturan. I think na Davao del Norte, Bawab, Pantukan, Kapalong, Santo Tomas, Panabo City, may paglanog-lanog na itong tanan. Tagum City, may pagpaminaw sa inyong tanan. Sa Davao City, may paglanog-lanog sa natong tanan. Sa mga namina sa itong programa sa Davao City, especially po sa mga taga-Dibungko, Kalinan, may nagpapabati sa akin kanina, Mami Lucky, kanisikuan Michelle Smith. Michelle Smith, naminaw sa itong programa, lagi nakaantabayan. Nakikinig tuwing alas 9 hanggang alas 11 ng umaga sa Davao City, Kalinan.
2: Yeah, hello po sa inyo, maayong pagpaminaw. Siyempre, din na po tadapit sa... Ay, siyempre, sa may...
1: Davao del Sur.
2: Sa Digos, Digos, Panada,
1: Gihing, Kiblawan,
2: Hagunoy,
1: Sulup.
2: Ekor ako sa inyo.
1: Parot.
2: Parot lang.
1: Taka Davao del Sur, Bansalan, Magsaysay, Matanaw. Lagi nakikinig sa atin yan. At sa lahat po naman nakandabay, North Cotabato, mula po sa makilala, Padung na Smlang Matalam, Padung na Dihas Kabakan, and sa lahat po ng mga taga-Kidapawan and Midsayap, may paglanog-lanog na itong tanan. And salamat po sa mga taga-Maramag Bukidnon. Number one ngayon ang Magnum C Herbal Coffee sa Maramag Bukidnon.
2: Wow!
1: San Andres na butika, nahutdan out of stocks na, Mami Lucky.
2: Kanda mo yan.
1: Pero kung kayo po ay bumibili sa San Andres tapos out of stocks, pwede kayong bumili sa Bofarco, base na Aslake Stocks, Rojon Pharmacy, Quad Pharmacy, o makapalit mo sa Extenso Pharmacy, base doon na pa sila yung mga stocks. Sa Magnum C Herbal Coffee, yan ang pagpapatunay, Mami Lucky. Maunay
2: timailhan,
1: pruweba na talagang tinangkilik ang Magnum C, dahil hindi lamang epektibo at nakakatulong sa kalusugan ng tao, affordable pa.
2: Yes, affordable. Ibig sabihin, pwedeng or kayang bilhin, pasok sa budget.
1: Pasok sa budget. Especially
2: pasok,
1: po
2: pasok,
1: sa...
2: Pasok.
1: Para ginisa inyo nighttime. Klaro nga istorya kay gibuhat ng Magnum C. Unang-una, ang pinaka-goal, din lamang po, kasi normally po, ang... pagbebenta talaga, negosyo naman talaga yan, Mami Lucky.
2: Yes.
1: Pero gibuhat niyan, pinaka-ultimate goal niyan, ang mission niyan is para makatulong doon sa may mga problema sa kalusugan. Kaya pinopromote natin ang kahalagahan ng malunggay at santo ng mangustin. Dalawang pangunahing sangkap lang yan, Mami Lucky. Isa sa pinopromote ng Magnum siyang malunggay talaga. Kasi ang malunggay ay tinatawag na Tree of Life. Gipanggitawag po na siya Miracle Tree, Mami Lucky. Kana pala nga gitawag siya Miracle Tree, kana palang gitawag siya o kanang Tree of Life, tungod na sa kadaghang binipisyo ni ini. Kaya lang, medyo underrated sa kanabang, wa kay gitagad ba? Wa kayo gitagaan o importansya. Pero ang Magnum C, nakita na karon sa Magnum C or sa management sa Magnum C, ang kahalagahan ng malunggay. Mo nang ginapromote na to.
2: Yes.
1: Kung gusto ka o healthy nga coffee, labi na kapag ka medyo nagkakaedad na, daghan ng ibatis lawas, nanay pagpanakit, taas ng sugar, taas ng BP, ayan.
2: Sakit na ang mga kanang kasukasuan.
1: Oh, daghan ng ibatis sa lawas. Magnum C Herbal Coffee, napakaganda po niyan para sa inyo. Mabibili po dyan sa Maramag, Extenso Pharmacy, andyan po sa Bofarco, Rojon Pharmacy, o sa Quad, o sa San Andres. Out of stock sila ngayon sa San Andres. Dyan po sa may Quezon, Bukidnon. Kung ikaw taga Quezon, Bukidnon, naabay ay available na nai. Kaya nag-text ako ang Mami Lucky, asa mapalit sa bukid nun. Taod-taod na po biya ni nga nice tax diha sa Immaculate Pharmacy, Mami Lucky. Mm. Kato siguro nag-text, basing first-timer to nga nakapaminaw sa program.
2: Yes.
1: Basing unya, uwa pa siya kahibaw, asa mapalit, naada sa Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon. Mm. Mayon ang imintinar nga kape, kay kape na siya, gawas nga gina-enjoy ni mo ang paghigop sa kape, lami pag yun ang lasa, maayo pag yung beneficios lawas nato kay Nanay Malunggay o Mangustin. Anti-inflammatory, pangpakusog sa tuwang resistensya, dili ta dali magkasakit. Ang kanindot ana kay ang Magnum C nagpabiling.
2: Epektibo, barato.
1: Mone kanindot ana Mami Lucky.
2: Kastorya na dyan ko sa wakas.
1: Ako din ang ipakyaw ang istorya kay para ma-explain na kung tarong.
2: Correct. Importante din ang Captain Jig na masaya nila unsang binitwisyo sa produkto nga ginapromote natin.
1: Yan, o. Kanindot ana. Daghan ang mga seniors in town ang gamintinara ng Magnum C. Diha sa Quezon, Bukidnon, nasa Pharmacia Egang. Napod sa diha sa Immaculate Pharmacy.
2: Tabu Farco Pharmacy, Captain Jig. Actually, available po ng atong Magnum C herbal product.
1: Ayan. Just in case lang po, mga kaibigan, kanabang gikas bukid, pamaulan ta, doon ay pamuhipoy sa kaunuran, manghurnal ta, tibok adlaw, meron tayong ginagawa sa bukid, nagtahagbas ba karon, nangani ba karon.
2: Basta gikapoy ang kalawasan after.
1: Basta gikapoy ang kalawasan. Doon natay haplas. Kaysa una, naanan na batag haplas nga gamot, niya man, humulan o gas o glana. Doon na nai haplas nga nindot sab kayo na nga herbal gihapon.
2: Yes.
1: Mao na ang Magnum C herbal massage gel. Magnum C, tatak Magnum C. Massage gel po, mga kaibigan.
2: Yes, nindot kayo na bugnaw sa inyong panglawas, niya human, nindot kayo pa. Labi na sa mga kanang padre di pamilya, Captain Jake, nagigan og uli sa balay niya ang mga misis at imano ng ilang mga bana, haplasan ng ilang mga likod, ang mga hawak, padong stiil.
1: Haplas ya kung pangiyuran din. anong sa pangiyuran mang yun? Asa labit ng pangiyuran, Mami Lucky?
2: Awan lang ka, po ang kabalong.
1: Diri sa mga likod banda.
2: Ah.
1: Ibabaw gamay sa kanang kanal-kanas lubot mo, ni pangiyuran.
2: Bantay niya manakit ang diri.
1: Mo na, kamantay ka nga diha magsakit.
2: After hilot sa pangiyuran.
1: Dili man sa hawak yun sa pangiyuran.
2: After hilot sa pangiyuran. Sa paa na diritso.
1: Basta lagi na yung makapanghaplas mo sa... Basta lagi tay, kung makapanghaplas ka sa pangiyuran, magpangiyod yung gahit. Magdum si herbal massage gel. 95 pesos lang na, oy. Di na mahal. Gituyo ba yung ginang affordable na para mapalit yun na ito na kay sa halagin ng pobrita. Unsa may abot na ito sa bukid po niya kana ito ang kwarta, budgeted na po gayo.
2: Mm-hmm.
1: Haplas na ito, 95 lang. Wala naghimong 130, wala naghimong 150. Gihimo rin ng 95. Dako-dako po magmadiskwento niya na. 60 ml na siya, Nay, ha? 60
2: dako
1: ml. Dako na siya. Itong regular
2: siya,
1: size.
2: Yes. Oh. Napod tayo actually gagmayan ang size, Captain.
1: Ang gagmay na to 35 pesos lang.
2: Oo. Tsaka 30 ml naman po ito
1: 30
2: siya.
1: ml.
2: Half po siya ato.
1: Kato nga sa 60 ml. Pero nindot ng 60 ml kay 95 pesos lang. Mapalit na sa mga butika sa... Diha sa Valencia, Bukidnon, Sincere Pharmacy, naana sa Mac Amiel, naana diha sa Lux Pharmacy. Halos na ng butika po sa Valencia City, Maramag, Quezon, Kibawi, Bukidnon, o Don Carlos. Naganin na sa Wao, sa Anne's Pharmacy.
2: Yes, sa Three Brothers Pharmacy sa Wao.
1: Sa Joseph Pharmacy. O Joseph Pharmacy ba? Joseph.
2: Joseph
1: Pharmacy sa Wao na.
2: Sa ECC Pharmacy, available na siya dito sa Wao.
1: Naadya, mapalit na ninyo sa Wao. Mm-hmm. Niya, diri sa Kabadbara, naana diha sa Health Savers Pharmacy. Naana diha sa Saylander o napudas Kabadbaran Pharmacy. Diha mismo sa lungsod sa Kabadbaran. Sa Butuan City, Mams Option Pharmacy o sa uban pang mga butika diha. Hingog City, naa diha, dako kayong butika. Pila na ka-branches diha ang Seafarers Pharmacy. Mapalit diha sa Hingog City. Palit mo diha mga nai para makasulay mo kung sa kanindot ang haplas sa Magnum C. Kung init ang panahon, sama karon na pati inita.
2: Mm-hmm.
1: Lami kayo mag-inom
2: o refreshment.
1: Refreshment, pabugnaw. Naaputay Magnum C herbal juice.
2: Herbal juice. Dili lang kiniba sa juice, Captain Jake. Kay herbal juice, di siya first herbal juice in the market.
1: Yan.
2: Nga dili lang pangtibok pamilya, especially sa mga kids.
1: Yes.
2: Ninot ka itong Magnum C herbal juice. Kaya nga itong Magnum C herbal juice, Captain Jake, available ni sa tulo ka flavor. Na yung manga, na yung pineapple orange, naaputay melon. Mangga, ganahan kaya ang mga...
1: Kids.
2: Dadalaan na, Captain Jake. Kaya mga bata, ang ganahan Manila nga juice, Captain Jake, kaya ng pineapple orange.
1: Ayan.
2: Pag magbarkada naman, tapok-tapok, ay, nindot kayo pang chaser daw ang melon. Mo na ilang isulti, ha?
1: Pang chaser,
2: ha? Mo na ilang isulti cup nga.
1: Pero mas tayo kay herbal. Herbal juice.
2: Herbal,
1: The first...
2: Herbal juice.
1: Una, nag-unang herbal juice sa market karon. Maulang ka na. Kompetensya sa commercial juice. Atong nailahan nga juice manggod na nas na abda na to katong mga karaan na gud kay mga brand, national brand.
2: Mm-hmm.
1: Kining Magnum C herbal juice gikan ni sa local, ato ni Bisaya ni ang tag-iyaan ni taga Davao lang, ato ni taga Mindanao.
2: Wapo pag ang tag-iyaan ni.
1: The first herbal juice in the market, Magnum C herbal juice.
2: Dili lang basta juice. Herbal juice.
1: Sa lahat po naman nakaantaway sa programa natin, doon na tayo live karon sa Facebook.
2: Oo.
1: Halimbawa, doon na mo internet. Pwede mo mutanaw sa mga sa Facebook kay kuan man. Live man min ninyong makita karon sa Facebook.
2: Yes. Kanang makita gid ninyo nga naglihok gid ang mga dagway na mo.
1: Si Nanay Merlene Ordes. Naa siya da karon sa kaning asa dapita ni kadali nawa naman to kung gibasa. Nalabian na yun in town. Pasensya yun kayo. Daghang kayo nagtanaw sa to sa live. We have 42 live viewers, mga kaibigan.
2: Uy, salamat kaayo, ha?
1: Sige, share po. I-share po ang ating FB live sa lahat po ng mga taga Bukidnon area. Again, pwede mo mapalit sa inyong mga suging butika na sa Bukidnon. Valencia, nasa Maramag, Kibawi, Don Carlos. Huwag din rin na mas kabadbara na adeta na sa inyong mga butika. Pagpapatuloy po ng programa natin, mga kaibigan, isang kwento na naman ng buhay ang ating mapapakinggan.
2: Mm-hmm.
1: Kwento na pwedeng kapulutan ng aral sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career.
0: Love, Sex, Marriage, and Career. Love, Sex, Marriage, and Career.

0: sex, marriage, and career.
1: Good morning, Mang.
2: Uy! Good morning, Pang. May kinimata na ka, Pang. Dali pa, mga pinatangduha.
1: Kumuta ng...
2: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
1: Kumuta sa aroma ni, uy.
2: Ay, syempre.
1: Be, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malamig yung kayo.
2: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C. Herbal Coffee man na siya, Pang.
1: Magnum C. Herbal Coffee?
2: Oo. Mao na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kaya ginatawag na to nga stevia ang nakanindot pagidani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
1: Kung maumang, ako sabihan ni rekomenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kahigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
2: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
3: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
4: Hi, kalami untay kapi-kapi ron, oy, pero wala pa man jud akong apo. Asa naman jud to akong apo, oy? Kainom mo na ba jud kog Magnum C Herbal Coffee?
5: Hi, Nay. Pasensya jud kay Nay, ha? Karon pagi ko naabot ikag palingki ba?
4: Palitan ako ni mog Magnum C Herbal Coffee.
5: Hala, Nay, wala ra ba? Nakalimot jud ko.
4: Kung-ho! Balik dito sa parmasya! Iingan talaga nga magpalit og Magnum C Herbal Coffee. Imuha dyan ang ikalimtan. Kabalukan, maura na yung paborito na kong kape, ang Magnum C Herbal Coffee. Pagdali dito!
6: Di na dyan mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
0: Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
1: Kayo pa rin po ay nakikinig sa programang Love,
7: Sex, Marriage, and Career.
1: Sa mga bago lamang pong nakikinig sa programang ito, ang programang ito, mga kaibigan, ay tumatalakay sa four aspects of life.
7: What?
1: Love,
7: Sex, Marriage, and Career.
1: Bawat kwento ng buhay, pinag-uusapan natin dito. In other words, mga chismoso ni sila. Nakichismis sa mga kwento ng buhay. Mga kwento ng buhay na pwedeng kapulutan po ng aral, mga kaibigan. Yan po ang programa natin. Just in case po, yung mga bagong takapakinig natin na hindi nyo pa alam kung ano ang content ng program. Mm-hmm. Magbabatian muna tayo, mga kaibigan. Napakarami po ng greetings. Simulan po natin, mga kaibigan, dito po sa may... Valencia Bukidnon, glanog-glanog ta sa Porok 12, Valencia Bukidnon, naminaw karon sa inyong programa. Ayan, salamat po mga taga si Nanay Neneng Borneso. Nanay Neneng Borneso diya sa Porok 12, Valencia Bukidnon, may pagpaminaw sa imong hadanay. Thank you guys sa inyong pagpaminaw diha.
8: Thank you. Salamat din po sa pagpaminaw kay na Jacinta Bautista Delario, kay Charlene Navarro, always namin na sa to, Captain Jake, si Dominador Villarosa, si Agnes Ortega, sa mga taga Kitaw-Taw Bukidnon. Uy, nagtanong sa ating live. Hello, mga pagpaminaw.
1: Salamat po mga taga Kitaw-Taw Bukidnon. Thank you guys sa inyo. Naminaw po sa to, daghang kining greetings karon. Ang EMR Barbershop, nagpapabati po sa atin. EMR Barbershop, naminaw sa itong programa. May paglanog-lanog sa inyong tanan niya. Scala Store, Public Market, Bislig City. Salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Sir Cesar, bao-bao driver ni sila karon. Naminaw sa itong programa. And si Mami Lucky.
8: Ayan, si Jacinta. Salamat po sa pagpaminaw mga taga Surigao del Sur, mga taga Agusan. Agustin, Surigao del Sur. Serihor Almaa. Almiano, salamat gyud kay nakakita na gyud ko sa inyo sa live.
1: Uy, salamat po, ma. Oy, live tayo sa Facebook, ha?
8: Yes.
1: Just in case po may mga Facebook account kayo, pwede niyo kaming mapanood ng live at mapakinggan ng live. Hanapin naman po ang Captain Jake and
8: Mommy Lucky.
1: Captain Jake and Mommy Lucky. Ayan.
8: Si Charlene Navarro, salamat sa pagpaminaw. Si Dominador Villarosa, ayan, nabati ko na pala. Si Manuel Cardino, ang mga taga Mabog, salamat. Ug syempre, naminaw po karon si Nestor Hagunos. Salamat po sa inyong pagpaminaw.
1: Asa mapalit ang Magnum C sa Digos? Sa Digos po, available sa MD Drug. Hanapin lamang po, mga kaibigan. MD Drug at sa lahat, Sa iba pang mga butika sa Digo City, sa Kiblawan na anadiha sa Padada, halos na ng butika po sa Davao del Sur area, puntahan lamang po ninyo. May Magnum C na po dyan. Sigurado po yan, Nay, Tay.
8: Ayan. Si Nay Flor Flores, namino sa toa. Karang Captain Jack, salamat sa papaminaw. Si JJE Trucking, namino po sila sa toa. Captain Jack and Mommy Lucky, nindot kaayo ang Magnum C Herbal Capsule inumuni mo on an empty stomach.
1: Salamat, oh. Yan ang sabi ko sa inyo.
8: On empty stomach?
1: Empty stomach. Kanang before ka mukaon, dapat inana imo, unahon imo inom ang Magnum C Herbal Capsule. Mm-hmm. Mayo kayo na siya. Namino sa toa si John Espanta, mga driver ni Les Bislig City, Mommy Lucky, ha? Rinaldo Venzo, si Marlon Kompok, si Elias Coralde, si Marlon Campilan Warrior. Ha, piyawa, Warrior din si Kwan.
8: Mga warrior, atapang atao.
1: Si Boy Lagaak. Salamat si Pring Pring na minas itong programa. Boy Lagaak. Salamat din mo, Sir Boy Lagaak, si Arnold Manti. Ayan, nakikinig po sila ngayon. Si ang Advincula Family o Sumaganday Family. Di na ko mabasa. Si Winwin o si Vic. Si Junior naminaw sa tuwang programa das Bislig, mga driver ni sas bao-bao Mami Lucky, maing paglanog-lanog nato
8: diha. Salamat kaayo sa inyo, ha. Mura ni siya si Charlie Navarro bang aning nga naglibog ko, naminaw siya sa radyo, naminaw pero siya sa live. Oh. Ayaw multitask daw niya. Si Nanay Perlita Rinobla, salamat sa pagpaminaw, Nanay Perlita.
1: Ma'am Bing Torino, nahut na nag-Magnum C Herbal Coffee. Uy. Ang sabi ni Ma'am Bing, daghan na daw kayo sa suki diha sa San Francisco, Agusan. Ni PM ito siya, kaya tuwang center, wa na may stocks, Mami Lucky, sa kape. Yun sa man yung pag-inom ng kape da sa San Fran, nga nung hurot-hurot ang kape da.
8: Mga sabi na 5 times a day ang pangpangape.
1: Nanay Bing Torino, mabuhay ka. Daghan siya suki, nga wala na niya matagay Magnum C. Uh-huh. Okay. Sige lang, Nay. Ugma po na may delivery sa San Fran.
8: Yeah. Si Princess Makiling, ang mga taga-Bayaba, sorry God, sir, salamat sa inyong pagpaminaw. Namina po ka na ng JJE Trucking. Si King Funny Alagon, always naminaw sa inyong love, sex, marriage, and career. Paborito sa akong anak ang Magnum C. Maborito sa akong anak nga music sa Magnum C nga juice.
1: Magnum C, lami ka ayon.
8: Ni adlaw-adlaw inumon
1: para sa whole family. Oh, oh.
8: Kami po actually.
1: Oh, oh. Mga taga Cortranco, kuhani siya Mami Lucky. Cortranco, kuhani siya, kana maragtoda. Mm-mm. Ang mga driver diha, si chairman, di na ko mabasa ng sinulatan ni Kuan ba?
8: Alangan kay nag-shades man ka.
1: Dawa na, oh, doktor na sinulatan si...
8: si Gio na.
1: Chairman Byug-Byug. Byugos ba na, sorry. Si ang dispatcher, si Junrex Gran, si Osong, si Sunny Boy, si Renren, si Gang, si Walter... Si Lito, si Harold, si Anting, si Dexter, si Biol, si Tulang, si Tiboy, si Celso. Naminaw sila karon sa programang Love, Sex, Marriage and Career.
8: Salamat po sa papaminaw si Bulit Aklan. Maraming salamat po sa inyong mga taga-Filsaga. Uy, salamat po sa pagpaminaw mga taga-Filsagas. Asa man nga Filsaga.
1: Diyan sa Agusan.
8: Agusan. Mm. Ayan, si Evelyn Camane sa mga taga-Mangagoy. Si Harold. Harold Gordo, salamat sa pagpaminaw. Mga taga-Butuan City. Uy! Salamat kay sa inyong pagpaminaw sa
1: Butuan.
8: Mami Lucky, akong apo, ganahan kay sa Magnum C Herbal Juice nga pineapple orange. Tama. Pag uli gigan sa balay, lagsik ka ayo bisan tibok adlaw naa sa eskwelahan.
1: Bonay nindot nga painom sa bata kay di man ganahan mo inom bata o sa syrup nga vitamins.
8: Mm-hmm.
1: Magnum C Herbal Juice ipainom. Mura na po sila ga vitamins sana Mami Lucky.
8: Yeah.
1: Namina sa duwa si Chairman Biogs di ito. Shout out po sa mga driver nato sa Cortransco o Cartransco. Ayan, salamat po, Chairman Biogs. O si dispatcher na to, si Junrex Gran, si Osong, Sunny Boy Renz, Ganggang, Walter, Maui, Lito, Harold, Anting, Dexter, Biol, Tulang, Tiboy, Celso, naminaw sila sa tama programa. Salamat kasi napagpaminaw.
8: Thank you very much. Si Miriam Faustor, maraming salamat sa pagpaminaw. Si Laurie Mayas, ang mga taga San Francisco, Agusan del Sur, si Alfredo Mangubat, ang mga taga Mungkayo, naminaw gyud kay sila karon kapyo, naminaw gyud kaayo sila.
1: Kinsa man ang gyud na, sa kinsa man gyud.
8: Si Mercedes Camarquez, salamat po sa pagpaminaw. Si Archie Fuentes, grabe nagsagunsun man yung mga messages. Dari si Benecito Montero, salamat sa pagpaminaw. Mga taga Barobo, Surigao del Sur, sila Jonah, Jong Rivas, salamat po sa inyong pagpaminaw. Shout out Cap and Mami Lucky sa my San Francisco, Roderick Conde.
1: Salamat po. Naminaw sa itong programa, Mami Lucky, si Rebecca Alarcon, Joy Riponte, si Ate Candy, nga wala man nakalugsong tuas bukid, nag-inom o magnum si Herbal Juice. Mga taga RJ Blossom Flower Shop, di ay ni Samawab. Salamat po.
8: Ayun. Salamat din po sa papaminaw si Ang Impao, taga Impao, Isulan, Sultan Kudarat, salamat po sa inyo pagpaminaw from Basir and Giman family. Si Toto Kida, naminaw po sa Tuakaron. Naglanog-lanog na itong programa sa Esperanza.
1: Thank you
8: salamat po.
1: Sa inyo. Sa live na sila, live.
8: Sa live, dagan kayo kap na nag-message.
1: Daghan kayo nagtanaw sa live?
8: Yes, dagan kayo na abot na taog 82 live viewers.
1: 82 live viewers. Sa lahat po na nakandabay, pwede nyo kaming mapanood ng live at pwede nyo rin pong i-share ang ating FB live. Kapamati, sa itong programa, ang mga taga-Butong, Quezon, Bukidnon, si Tatay o si Nanay Hilda Ruiz, Dalang Dalagnin, at si Tatay Roberto Ruiz, naminaw sa itong programa. Salamat kasi inyong mga taga-Barangay Butong. Tatay Berting Ruiz, salamat si Muna Tay. Okay, Nanay, ako kitawagan ni Ganyan Mamilaki. Namumusta ako sa ilaha.
8: Oo.
1: O, naisay ka ng, matingala sila nga nung usay mo. Text ko ba? Ano ba?
8: Manawag mo yun si Capcon.
1: Say ba, randomly, manawag ako sa mga ating paminaw. Kiniginiha, kitawagan ako na sila si Tatay Berting dahil sa Quezon, Bukidnon. Salamat sa inyo, Tatay Berting.
8: Salamat. Berting, gupo ka ba? Aning tao ni si Captain Jake? Uy, kay naka-shades man, Jod.
1: Guwapo kay naka-shades.
8: Ayun si Jokar, Japan Surplus. Onsa pa. JR Monte Castro, Mondo Niedo. Salamat po sa inyong pagpaminaw, mga taga-Panabo. Uy, salamat sa mga taga-Panabo, ha. Si Lilito Beduya Tan, ang from Sultan Kudarat. Salamat po sa pagpaminaw. Ay, nako, sobrang dami po ng mga nag-message sa atin ngayon. Sulput-sulput. Si Cecil Palencia, ang mga taga Maguindanao del Sur. Salamat po sa inyong pagpaminaw. Salamat,
1: salamat
8: po.
1: Salamat po, mga taga-Kabad Baran City. Salamat po kay wala may pangalan ni kadali lang ha, ako lang ni Subayon. Ay, si Kuanim eh. Si Mary Grace ni siya. Salamat sa inyo. Sa inyong pagpaminaw de Ascabad Baran City. Nakatawa sa Spangiran siguro. Makatawa man sabda ninyo. Salamat guys sa inyo deha. Si Joanne Amaro, maraming salamat sa pagpaminaw.
8: Ang mga taga Mangagoy, Captain Jake, si Cabrera Ani, salamat sa pagpaminaw. Si April Empeño, ayan, loyal listener jud ko og Magnum si you sir. Ayan. Salamat kaayo.
1: Salamat. Mary Jean Ibanez, Kabadbaran City, lagi nakikinig yan, naghahanap ng banyos. Kayo nahutdan og banyos deha sa Banyos Haplas ba?
8: Haplas. O, guwapo na kapno sa ato padula sa nun. Banyos Haplas, Banyos Haplas, Banyos Haplas. Magnum
1: isang mapalit na lagang untan-untan siya sa Shopee. Yung sao man na ito nga, nahutdan man og stocks diya sa Uskabad Baran. But anyway, Mary Jean Ibanez, na may order ang atong mga butika diya. Basin puhon, maka-serve na gin sila og Haplas. Kaya di na siya mabuhi og way Haplas nga Magnum C Herbal Massage Gel.
8: Oy.
1: Salamat. Mary Jean Ibanez og siyang family na minas ng programa de Uskabad Baran. Thank you.
8: And sabi pa dito ni Basir, Captain Jake, nag-aabang talaga ako sa Love, Sex, Marriage, and Career from Isulan. Salamat po sa inyong pagpaminaw. Namina po si Elisa Molo. Salamat po sa pagpaminaw. Si Cabrera Aning, ayan. Anak pa siya dari Captain Jake, ganahan kaayo ko sa Magnum C Herbal Capsule sa buntag. Unya inig hapon, muinom ko og kape ng Magnum C Herbal Coffee. Lami kaayo.
1: Oh.
8: Thank you po!
1: Salamat po sa ino. Sige, kadali. Si Mami Lucky.
8: Ayan, Nekanor, salamat. Nalamihan dyan ang akong papa sa Magnum C Herbal Coffee. Salamat kaayo ha. Si Cabrera Aning, salamat po. Eunice Bumara, shoutout po sa mga taga Bayugan City. Salamat po sa pagpaminaw. Always ko nagpaminaw sa inyong programa ni Kuya Jake. Sometimes, nagahilak ko sa imo mga ginahatag siguro ng advice.
1: Oh, gahilak sa story siguro po. Oh. Ayan. Oh, namin ko sa'yo makarelate sa story. Ana.
8: Kuya po ni si Cabrera, si Aning. Oh, ingon po si Aning. Oh, bahalag walang uya, basta naka-Magnum C.
1: Oh, bahalag way uya, basta naka-Magnum C. Yawa, good anagod.
8: Ato na ipain ng sinanay.
1: Si Del Vicera, namina sa itong programa. Shoutout po kay Ray Maniago, kusog kayo ang mag-inom og Magnum si Samlang Cotabato. Si Del Vicera, namina sa itong programa. Si Ray Maniago, nga kusog daw mag-inom og Magnum si Herbal Coffee de Samlang. Thank you sa inyong pagpaminaw diha. Si Jackie Lou Monterde, Tugot Family, namina sa itong programa. Tugot Family ng San Francisco Agusan del Sur ng Alegria. Salamat po sa inyong pagpaminaw di Anay.
8: Ayan, si Anabilia Acibes, ang mga taga mga Magnum si you sir sa Bungkaya, Davao de Oro. At Davao de Oro, salamat po sa pagpaminaw. Namina po sila Engelbert Hugo. Paki-shout out sa finally daw nakapag-live na daw tayo from Compostela. Salamat
1: ayan
8: po.
1: Si Vitali Lasvania, namina sa programa diha sa 11. Kanunay kapamina sa programa Love, Sex, Marriage and Career, Nanay Levita Salvania. Maraming salamat po, Nanay Levita Salvania. Nanay, yun yung sagarang tigpamina na ito, mga nanay. Yun.
8: Mga nanay, oh, ingat pa si Eunice Joy, dari o Captain Jake na. Always taga Bayugay na Agusan del Sur ni siya. Ingon siya nga, usahay makahilak ko sa programa. Lagi daw
2: sa kamingaw sa akong papa nga bag-o lang daw nawala yung papa.
1: Ah,
2: sa mga
1: okay.
2: Story, relatable siguro siya.
1: Makarelate sila, no? Si Pers Tutol diha sa Talaingod, Davao del Norte. Ayan, salamat po sa inyong pagpaminaw. Nakikinig po lagi yan sa 88.3. Pers Tutol, salamat sa pagpaminaw. Boss Joel Sumalo, laging nakaantabay. Thank you sa pagpaminaw sa Miss League City.
2: Si Ronel Dalar, salamat sa pagpaminaw. Mga taga-Busok Katawhay, Bagong Bahing Sultan Kudarat, salamat po sa inyong pagpaminaw. Sa pag-antabay po ninyo araw-araw sa ating programa. Sa Lilita Biduya Tan, salamat po. Si Dailin Balili, salamat po sa pagpaminaw.
1: Salamat po, nakikinig ang construction workers sa Takurong Public Market. At Bams Inasal, naminaw sa programa ang Julie's Bake Shop sa Takurong City. Nakikinig po sila ngayon. Salamat kayo sa inyo, Alia.
2: Uy, gagawin ang kay Tagantuanan, Ani Taron.
1: Si Chinel, si Angelo, si Banban, Leo, Tonton, Ariel, Guard, ang guard nila si Gabriel. Salamat sa inyong pagpaminaw, diha, mga taga Bams Inasal. Kung gusto mo, umukaon ng mga inasal o glamian ng mga sudan, ato na sa Bams Inasal.
2: Ayan, salamat. Basta inasal, Bams. Bams, Bams, Bams.
1: Nangita ba mo o glami kaya ng mga tinapay?
2: Mm-hmm.
1: Sama sa pudding, star bread o loaf bread, ato na sa Julie's Bake,
2: Bake Shop.
1: Shop.
2: Kaya ang
1: City.
2: Chocolate na ay pating lamia sa Julie's Bake Shop sa Takurong Branch.
1: Oh, di ba sila ang ano, sila ba na nagpauso sa chocolate na ay?
2: Nilipon.
1: Nilipon, no? Salamat po mga taga Julie's Bake Shop. Salamat
2: sa
1: Takurong.
2: Ay, so pag mga tumik Takurong, maghapit ni naraasa ka ng inasal, bangs inasal. Kuman, pag gutom mo na punta pagpaniha, ka ng pamerienda ka, ano na punta sa Julie's Bake Shop.
1: Nga nagabuhat na sila o mga lamiang mga tinapay, samas pudding. Kanang pudding, mora gina ko ang kinaon sa nasa high school ko kay mora may badadali o di kumulig paniud to.
2: Oh.
1: Usa ka pudding, sulbad na nga ko ang paniud to, mamilaki. Parisan like bugnaw kay nga ice water.
2: Oo,
1: ano man ang kinaon.
2: Kinapay.
1: Baon ni mo sa una, pilara may baon 5 sa high school, 5 pesos. Hmm. Palitan na ng pudding o sa kabok ice water, sulbad na.
2: Sulbad na.
1: Lukuton na yung notebook, sulod sa bulsa, sulod ay klase.
2: Yan pa,
1: kinabuhin sa Jonte. Mina, sa doon po, si Nanay Lola Teresita Tadura. Always po nakikinig sa Love, Sex, Marriage and Career. Hanggang makatulog daw po si Nanay, nakaka-relax po talaga. Mga piece of advice nato Mami Lucky. Maraming napupulutan o kapupulutan ng aral, lalo-lalo na po sa mga kabataan. Nanay Teresita Tadura, lagi pong nakikinig yan. Salamat po sa inyo.
2: Si Nanay Fleur Flores, Captain Jake, almost 5 years na nato niyo siya nga Magnum C user. Sige, kinamog kape o haplas cup.
1: Loyalty award na ni.
2: Loyalty award ni si Nanay Fleur Flores ba?
1: Naminaw sa si Bernard o ang mga taga Bernard Motorcycle Shop. Sa ilama ako, paano lang lahat po ng staff diha, galagubo sila da karon. Si Tatay Wilson po diha sa Kwanza, Agusa, Surigao del Sur.
2: Uy.
1: Tatay Wilson nga nagmonitor kagarina, giduaw sa to ang DJ diha sa Kwan, sa Surigao del Sur, sa Tandag.
2: Mm-hmm.
1: Tatay Wilson nagmonitor siya karon. Salamat po sa inyong kanunay nga pagpaminaw diha, Tatay Wilson.
2: Mm-hmm.
1: Tatay Wilson Katumaw sa Mungkayo.
2: Oh, Tatay Wilson,
1: Emily Competente, Nanay Neneng sa Tandag.
2: Mm-hmm.
1: Nanay Milagros Gonzales, Nanay Milagros Rituta sa Kabakan.
2: Uy, kalimot sa to ang pinalanggang si Nanay Carmen Porras.
1: Nanay Carmen, og Nanay Milagros Gonzales, yes. Nay, namunga na yung lansunis.
2: Mga pinalangga.
1: Nay, namunga na yung lansunis, Danay.
2: Wala pa.
1: Hapit naman ang August.
2: Rambutan daw ang naa.
1: Akana. Oh. Dawat runeg rambutan. Lansunis ako ang atang-atangan. Nay, ha? Ay kalimti mo hang apod rin ay usaka bukag.
2: Okay. Pero palito na to, uy.
1: Ha?
2: Palito na.
1: Di mga tag na ganin na. Mo problema magarin na sa unsa kinsay mo kaon sing lansones pero tinaghana daw.
2: Kana mo nindot.
1: Salamat di mo na Nanay Milagros. I hope nga naminaw ka karon sa tong programa. Kinsa pa man diri Mami Lucky.
2: Ayan, naminaw po sila Ami Grace Alyawan, ang mga taga Santo, ang mga taga Rosario. Salamat po sa pagpaminaw si Sally Sala. Salamat sa pagpaminaw mga taga Carmen, si Anasitas de los Reyes Sanga, si Chacha Dagyo, ang mga taga Panabo sa 3J Upholstery sa Dagyo Family. Salamat po sa pagpaminaw. Magnum C user pod me og Magnum C capsule og kape. Salamat po.
1: Dolor and Delphine Family from Ronel Dolor ng Busok, Bagumbayan. Daghanag nagpag-greet sa to, Akarmami Lucky. Salamat po ha. Balikan lang nato ni ubang greetings sa atosang basahon ng kwento ngayong araw. Ano kaya ang kwento ngayong araw? May makukuha kaya tayong aral?
2: Mm-hmm.
1: May problema bang hindi nasusolve? Alamin natin sa programang Love,
7: Sex, Marriage, and Career.
0: Love, Sex, Marriage, and Career.

Captain J. Magandang araw po sa inyo, Kapitan. Ganun rin kay Mami Lucky at sa lahat po ng mga tagapakinig ng programang Love, Sex, Marriage, and Career. Ang ibabahagi ko sa inyo ngayon na kwento, Kapitan, na hindi ko karanasan. Inutusan lamang ako ng aking lola para ibahagi sa inyong programa ang kanyang kwento, ang kanyang buhay, pag-ibig. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rose, Kapitan. Isang araw nang tinawag ako ng aking lola dahil taga araw-araw po siyang nakikinig sa inyong programa. Tuwang-tuwa ako, Kapitan, habang kinikwento niya sa akin ang mga kwentong napapakinggan niya sa inyong programa. Nakiusap ang aking lola sa akin na ikwento ko raw sa inyo ang kanyang karanasan. Gusto niyang marinig sa inyong programa ang kanilang love story ng aking lolo. Itago niyo na lamang po sa pangalang Lola Nympha ang aking lola, Kapitan. Hayaan niyo akong simulan ang kanyang kwento noong mga panahon ng kanilang kabataan. Ang aking lola, Kapitan, ay anak po ng kilalang angkan sa aming lugar. Sa mga panahong yon ay sagana ang kanilang pamumuhay. Kilala ang kanilang pamilya. May malaking lupain, may kaya sa buhay. Samantalang ang lolo ko naman, Kapitan, na itago na lamang po natin sa pangalang Lolo Jose, kabaliktaran naman ang kanyang buhay. Mahirap, hindi kilala ang pamilya, at walang mga lupain gaya ng kay pamilya ng pamilya ni Lola. Magsasaka lamang ang pamilya ng aking lolo, Kapitan, at mahirap sa buhay. Pero hindi yon naging hadlang para hindi sila magkabutihan ng aking lola, Lola. Nagustuhan siya ni Lola Nympha, Kapitan, o nagustuhan ng aking lola si Lolo Jose dahil napakabait daw nito at napaka-gentleman. Madalas niya kinikwento ang kakisigan ng aking lolo. Nung panahon ng kabataan ng aking lolo, ay talagang sa lugar nila, Kapitan, ay kilalang kilala si Lolo dahil magaling itong kumanta at magaling din itong tumugtog ng gitara. Kung saan sa panahong yon ay nauuso pa ang paghaharana. Madalas sa kanilang lugar ay nababanggit ang pangalan ng aking lolo dahil siya lamang ang pinakamagaling na tumugtog ng gitara sa mga panahong yon. Kung saan nagustuhan ito ng aking lola dahil sa mga panahong ding yon, sabi ni Lola, ay na-attract daw siya kay Lolo dahil sa napakagwapo nito. Hindi raw bakas sa itsura ng aking lolo na mula ito sa mahirap na pamilya. Kung titignan mo lamang daw si Lolo sa mga panahong yon, lalo na nung kabataan niya, ay makisig ito, matangkad, at halos magkahawig sila ni Eddie Gutierrez. Mistiso si Lolo, Kapitan. May lahing Espanyol, kaya hindi halatang mahirap ang kanyang angkan dahil matangos ang ilong, maputi, mistiso talaga. Ito yung nagustuhan ni Lola sa kanya, Kapitan. Hindi baliwala sa aking lola at hindi niya tinignan kung ano man ang antas sa buhay ng pamilya ni Lolo noon. Ganun pa man, nung malaman daw ng mga magulang ng aking lola, Kapitan, ang itinago niyang nararamdaman para kay Lolo, ay agad-agad itong pinagbawalang makipagkita. Sa mga panahong yon ay patago silang nagkikita ni Lolo. Kakunsyabo pa nga daw ni Lola, Kapitan, ang kanilang pinsan noon kung saan ito raw naging tulay para mas lalong mapalapit ang kalooban nila ni Lolo noon. Laging nagpapadala ng liham si Lolo para kay Lola. Ang pinsan niya ang nagdadala ng sulat at kung nagre-reply o nagre-response din siya at gumagawa siya ng sulat, yung pinsan rin naman daw ni Lola ang nagpapadala para kay Lolo.
Nung malaman ng mga magulang, ang paraan ng komunikasyon ni Lolo at Lola noon ay nagalit ang magulang ni Lola. Ito ang dahilan, Kapitan, kung bakit dinala si Lola sa malayong lugar. Sa mga panahong din yon ay may kamag-anak sila sa Hawaii, kung saan, sabi pa ng aking Lola, ay dinala siya na kanyang mga magulang sa bansang Hawaii. Hindi man lamang daw siya nakapagpaalam kay Lolo. Ang huling liham ni Lolo para kay Lola, yun lamang tanging bitbit ni Lola sa pag-alis niya. Kung saan, sa mga panahon na nandun na siya sa Hawaii, wala siyang ibang libangan, Kapitan, sa mga panahong nalulungkot siya. Lagi niyang binabasa ang sulat o liham ng aking Lolo. Ang totoo, Kapitan, hanggang sa ngayon ay buhay pa rin ang mga sulat. Na habang binabasa ko ang mga sulat na ito, ay ramdam ko ang sinsiridad at kung paano nagmahal ang lolo ko kay Lola noon. Ayaw kasi ng mga magulang ni Lola, Kapitan, na baka raw magkaroon ng karelasyon ang aking Lola, lalong-lalo na sa pamilya ng Lolo. Mahirap, sabi ng mga magulang ng Lola. Hindi raw sila makakapayag dahil baka lamang daw ay pagsamantalahan ng kayamanan ng kanilang mga magulang. Yun lang naman daw siguro ang habol ni Lolo noon kay Lola. Sa takot ng kanyang pamilya, Kapitan, ay matagal na panahong itinago si Lola sa bansang Hawaii at doon na rin nakapagpatuloy na kanyang pag-aaral at nakapagtapos pa ito doon. Ang kwento ng aking Lola sa mga panahong hindi sila nakikita ni Lolo at walang ibang komunikasyon, tanging yung liham ang laging inaalala ni Lola. Mga panahon kung saan masaya silang magkasama, tumatawa, nagbibiruan. Mga panahon, Kapitan, kung saan tinutugtugan ng gitara ni Lolo si Lola. Yun yung mga bagay, sabi ni Lola, na hindi-hindi niya makakalimutan. Sa paglipas ng mga panahon, marami rin daw siyang nakilalang mga lalaki sa bansang Hawaii. May mga Pilipino rin at may ibang lahi. Pero ni isa sa kanila ay walang nagpatibok sa puso ng aking Lola. Sabi pa nga ng aking Lola, Kapitan, wala raw siyang ibang inalala kundi ang makauwi ng Pilipinas. Ang sabi pa nga ni Lola, wala raw siyang ibang inalala kundi sana makauwi siya ng Pilipinas at maabutan pa niyang single si Lolo. Ang takot lang niya noong mga panahong yun ay baka raw sa pag-uwi niya ay may pamilya na rin si Lolo. Hanggang dumating ang pagkakataon, Kapitan, na merong ipinakilala na isang lalaki kay Lola at rekomendado ito ng kanyang mga magulang. Gustong-gusto po ng mga magulang ni Lola noon na ipapakasal siya sa isang lalaki na tanyag rin ang pamilya noon at kilala sa kanilang panahon. Dumating pangaraw sa punto, Kapitan, na naglayas ang aking Lola dahil ayaw-ayaw niya. Ayaw niya na maipakasal sa isang lalaki na hindi naman daw niya kilala at hindi naman daw magaan ang kanyang loob. Lalo't higit, hindi naman niya nakaramdam o hindi naman daw niya naramdaman ang pagmamahal. Sa paglayas ng aking Lola o sa paglayas ng aking Lola, Kapitan, nung matagpuan siya ay humingi ng tawad ang kanyang mga magulang. Sa takot na maglayas muli, ay hindi na pinilit na ipakasal siya sa isang lalaki na hindi naman niya gusto. Sa mga panahong yun, Kapitan, hindi na niya sinasabing may pagmamahal pa siya para kay Lolo
para sabihin lamang na kanyang mga magulang na pauwiin na siya ng Pilipinas. Gusto lamang ni Lola Kapitan na tanggalin yung takot ng kanyang mga magulang kung sakali mang meron pang nararamdaman siya para kay Lolo. Halos umabot po ng 10 taon na nasa abroad ang Lola sa mga panahong yun. Hanggang sa sinabi na kanyang mga magulang na magbabakasyon na siya at pinapauwi na siya ng Pilipinas, lalong-lalo na sa probinsya namin kung saan siya lumaki. Sa araw na sinabi na kanyang mga magulang na papauwiin na siya, yun yung araw na pinakamasaya para sa kanya. Walang paglalagyan na kanyang tuwa o saya dahil alam niya sa wakas, malalaman rin niya at makikita rin niya ang lalaking unang nagpatibok na kanyang puso. Sa eroplano pa lamang daw ay mangiyak-ngiyak na ang aking lola. Iniisip pa lamang daw niya ang pagtatagpo nila ng aking lolo kapitan ay napapaluha na ang kanyang mga mata dahil sa kagustuhan niyang mayakap ang lalaki na iniwan niya ng halos 10 taon. Ang takot lamang niya kapitan ay baka may ibang minamahal na ang lolo, sabi niya. Hindi rin kasi daw alam ng kanyang mga pinsan kung ano na ang nangyari pagkatapos siyang umalis. Ang nalaman lamang doon niya, nagtampuro ito, sumama ang loob dahil sa pag-alis daw niya hindi man lamang daw sila nakapag-usap. Hindi man lamang daw nagsulat at hindi man lamang daw ito nagpaalam ng maayos. Pagkarating ng lola kapitan ay kwentong-kwento niya sa akin ang detalye. Wala siyang ibang inatupag na dapat sana'y magpapahinga siya dahil sa mahabang biyahe. Agad-agad ay nagbihis at pumunta kaagad doon sa lugar kung saan madalas silang magkita ng aking lolo.

Isang lugar, kapitan, na madalas nilang pinaglalaruan ang kanyang pinsan noon. May mga puno, nang sabi pa ni ang kwento pa ng lola ko sa akin, nung pagka-uwi niya ng halos 10 taon ang nakalipas, ibang-iba ng lugar. Marami ng mga pananim, ibang-iba ng itsura sa mga panahon ng kanilang kabataan. Hindi raw sa umalis sa lugar na yon dahil nilalanghap na daw niya ang sariwang hangin habang inaalala ang mga panahon ng kanilang kabataan, ang mga panahon kung saan sila madalas maglaro, kung gaano sila kasaya noong mga panahong yon. Maya-maya pa, kapitan, ay may sumambit at narinig na niya ang kanyang pangalan na may taong tumawag sa kanya. Bigla siyang humarap nang marinig niya ang pagbigkas ng isang lalaki sa kanyang pangalan. Nimfa ang sabi nito. Pagkaharap niya, kapitan, ay nakita niyang muli ang lolo na nakatayo, ang lalaking minahal niya sa mahabang panahon. Nung makita daw niya ang aking lolo, kapitan, ay napatakbo siyang napayakap sa aking lolo. Umiiyak daw siya habang sinasabi ang mga salitang, "I remember so well, miss na kita. The day that

0: most beautiful smile.
1: Umiiyak siya habang binabanggit ang mga salitang patawad at hindi man lamang ako nakapagpaalam ng maayos. Habang nakayakap daw si Lolo sa kanya kapitan, nararamdaman niyang nanginginig ito. At nung tignan niya ang mga mata ay umiiyak na rin pala si Lolo.

Nagsumpaan silang dalawa sa pagkakataong yun. Yun ang kwento ni Lola. Hindi na kita pakakawalan pa. At kahit anong mangyari, hindi na kita iiwan pa. Hindi naging hadlang ang kahirapan ni Lolo Kapitan para umibig ang lola ko sa kanya. Kahit man ayaw ng kanyang mga magulang ay pinaglaban niya ang kanyang nararamdaman para kay Lolo. Naglayas silang dalawa, Kapitan, at lumika sa ibang lugar. Sa malayong lugar, doon sila nanirahan. Nung magpakasal ro silang dalawa, Kapitan, ay walang kahit na sinong kamag-anak ang pumunta. Bumili lamang daw si Lolo ng singsing na mumurahin. Pumunta sa judge at nagpakasal silang dalawa. Yun yung panigurado, Kapitan, na hindi na makakawala ang isa't isa sa kanila. Nagsumpaan sila na habang buhay ay magmamahalan silang dalawa at walang sino man ang makakahadlang sa kanilang damdamin, sa kanilang nararamdaman sa isa't isa.

Mabuting tao ang aking lolo at masipag. Kitang-kita naman daw, kapitan, kung paano sa inalagaan noon, kaya nagtiwala ang kanyang mga magulang sa aking lolo. Mula sa pagsisikap ng aking lolo, kapitan, ay napalago nila ang kanilang kabuhayan at napag-aral ang kanilang mga anak. Ganon din ang aking mga magulang, kapitan. Nagbunga ang lahat ng kanilang mabuting gawa. Dahil ang aking mga magulang ay nakapagtapos rin ng pag-aaral, bunga rin ang pagtuturo ng aking lolo, kapitan. Habang pinakikinggan ko ang kanilang kwento ay inspired na inspired ako, kapitan. Nasasabi ko sa aking sarili na sana makahanap rin ako ng isang lalaki na katulad ng aking lolo. Yung kahit na anong mangyari ay maghihintay at mamahalin ka hanggang wakas. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, kapitan, at maraming maraming salamat sa pagbibigay panahon ng kwento ng aking lola. More power po sa inyo.

0: Sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Valentina e Borne. Sa una, wala ko nagat Magnum C. Tapos si nanay, alibyo ka siya sa Magnum C. Tapos nagamit na po ko. Tapos cancer patient ko, breast cancer. Sa pa-ultrasound ko, may nakita na po sa Picasso sa dede na ako. Pag inom na ko tuloy-tuloy sa Magnum C, nawala. Pag ultrasound otro, nawala ang sa Picasso. Wala naman ko yung Picasso. So, cancer patient survivor man ko. Dangang salamat sa Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Nyapil, taga Borok City, Mainit, San Isidro, Bagnan. Sa una, kuhan mang good ning pagluya man ako lawas. Tapos, nindot gud ang Magnum C kay na ang di ko hangakon. Sa una, hangakon mang good ko. Karon, ang amo ginamintin sa ako anak, Magnum C, gud kape, kaginang kapsula, kagaplas. Nindot gud ang Magnum C kung inang sa uban nga kapsula. Kay mahal mang good siya sa uban nga kapsula, sir. Kani, brato raman. Gana, kay ma-afford man na mo kay isang pobre lang ka maka-afford mang good taana nga kapsula, kaginang tambal ng haplas kaginang kapi. Barato ramang good siya. Salamat sa Magnum C, kay Captain G nga pagay sa Ginoo nga siya ang kwan sa amuang. Salamat sa kay Captain G sa Ginoo.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Era 61 years old, Purok Otso, Castillo. Okay raman sir, maumay akong gamit na karon. 1 year na ko nagamit sa kuan. Nawa man ang mga hugaw sa kuan. Muna, nagminting yung kuan yung Magnum C. Tapos gina-invite gayon na ko ang akong mga silingan nga maggamit ani para makakuan po sila, makaabil po sila sa kuan kaning Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
6: Good morning, Mang.
7: Uy! Good morning, Pang. May kinimata na ka, Pang. Dali, Pang. Mga pinatang duha.
6: Pumunta ng...
7: Dali din yung mga pita. Tilawin ng kape.
6: Pumunta sa aroma ni Oy.
7: Ay, syempre.
6: Be, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malami yung kayo.
7: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
6: Magnum C Herbal Coffee?
7: Oo. More na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagitani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
6: Kung maumang, ako sabihan niya rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
7: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimpla sad ko og Magnum C Herbal Coffee. Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
8: May diabetes ka ba? O may kakilala kang hirap kontrolin ang blood sugar? May bagong katuwang na kayang tutulong sa iyo. Magnum C Diacare. formulated with natural ingredients na tumutulong protektahan ang katawan mula sa komplikasyon ng diabetes. May pine bark extract, mataas na antioxidant para sa healthy blood circulation at laban sa pamamaga. Insulin powder, tumutulong i-regulate ang blood sugar para maiwasan ang biglang taas o baba. Makabuhay, kilala bilang life-giving herb na tumutulong na nag-aalis ng toxins. At serpentina, ang halamang may natural na anti-diabetic properties na nakakatulong pababain ang blood sugar levels. Sa tulong ng Magnum C Dia Care, mas balanse ang blood sugar at mas masigla ang bawat araw. Magnum C Dia Care, natural na kalinga para sa mga may diabetes. Basta Magnum C, epektibo, barato.
9: Day, manakayan tagbas day, para dali ta maabot.
10: Ha? Kabuhian mong ko, oy.
9: Sus, dagaton day ka. Dara o, pangkabuhi. Magnum C Refreshing Oil.
10: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw. Refreshing lagi. Lami sa paminaw.
9: Refreshing yun day. Magnum C Refreshing Oil na day.
10: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
9: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
8: Mga kaibigan, aming ipinakikilala sa inyo ang bagong kape na hindi lang masarap kundi puno pa ng natural na benepisyo para sa ating katawan. Magnum C Barley. Ang kape na ito ay pinagsama ang barley na tumutulong sa magandang digestion at paglilinis ng katawan. Wheatgrass na sagana sa vitamins at minerals. Makabuhay na natural na suporta para sa immune system. At chia seeds na nagbibigay ng lakas at energy sa araw-araw na gawain. Kung ang hangarin mo ay malakas na resistensya, malinis na katawan at aktibong pang-araw-araw, ang sagot, Magnum C Barley. Masarap na kape, natural na proteksyon para sa iyong katawan. Magnum C Barley. Available na sa lahat ng butika at parmasya sa inyong lugar. Magnum C Barley. Epektibo, barato.
11: Daghan kaayo karon ang nagdali kaputi. Pero ang ending, nangasunog, nangitong balik, o naguba ang noun. Tungod, dilita ng whitening kay save, o dilita ng half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghag magkatalumtong o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi, sama sa papaya extract, kojic acid, o mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin, sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya ang tinuod nakaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
8: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
12: Ikaw na pala.
13: Love.
14: Andam kong buhaton ng tanan para lang sa imo, ha?
15: Sigurado ka?
16: Sex.
15: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
14: Sus na ana sa kanyana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
17: Natural. Kay sige kag pambabae.
14: Yes, tanawad
18: na kayo
14: sa trabaho.
18: Hisgutan nato ang Love, Sex, Marriage and Career by Captain J. Love, Sex, Marriage and Career.

0: Sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career.
1: Kayo pa rin may nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career. Going to Captain Jake.
1: And Mommy Lucky. Mm-hmm. Mag-alas stress na, tingkapi na sab.
2: Uy,
1: kung kapi ganis gutan, dapat kapi nga herbal ha. Katong ga-enjoy ka na sa lasas kapi, ga-enjoy pa ka kay nutritious pagyad nga kapi.
2: Mm-hmm.
1: Mao ka na ang Magnum C Herbal Coffee. Nga ang Magnum C Herbal Coffee, nagpabiling.
2: Epektibo, barato.
1: Available na ka na sa inyong mga suking butika, pharmacy, sa inyong mga lugar. Basta mga pigani, pagka na medyo nakakaedad na, taas na tang sugar, kape na herbal po. Ang Magnum C Herbal Coffee, doon ay stevia, kanang pangpatami sa kape, niya stevia gani, pariyana sa Magnum C, okay ra kayo, kay dili na siya makapataas o imuhang sugar.
2: Mm-hmm.
1: Of, kana po ay talagang may certificate tayo na stevia po ang ginagamit natin. May certificate po yan, halal certified. Gawas niya na Mami Lucky, doon na po na FDA nga
2: permit.
1: So yan po ay talagang kanang i-studyuhan yun na kung kanabang pangpatami sa kape, dili ba na makataas og sugar, dili po na, kay kuan man na, stevia lang po. May certificate po tayo niyan at may pruweba tayo na yan po ay stevia lang. Kami po mismo, dili po may pwedeng mamaligya may anang produkto kung dili may sigurado anak ay kasagaran na bang user nato mga senior.
2: Yeah.
1: Unya-unya, huwag maingong kag nice sugar na pwede naghanan na bang senior ga-inom sa Magnum C Herbal Coffee. Pwede naghanan diabetic ani po.
2: Yes, actually, oh. Dili good stevia ginagamit na nice certification, certification na stevia gina ang ibonaan.
1: Oh, stevia gina siya nice. So, okay ra kung diabetic ka niya. Basta nagkakaedad na. Herbal coffee ang dapat ginainom. Magnum C Herbal Coffee. Mayo na inumon. Ang lasa palang dana na nay, nindot na kayang lasa. Dili lasay, dili ladang. Diipod ka ng kabuhion ka mo inom. So mayo kayang inumon na siya. No? Mapalit na diha sa Pharmacia Egang o Immaculate Pharmacy diha sa Quezon, Bukidnon.
2: Yes.
1: Napo na diha sa Maramag, napo na diha sa Don Carlos, Kibawi, Bukidnon. Labi ang nagyadas, Valencia, Bukidnon. Mapalit na diha sa Sincere Pharmacy. Sa mga nagkadaiyang butika na sa lungsod mismo sa Valencia, naanay Magnum C products diha. Naputay haplas nga Magnum C na iha. Ayaw kalimot anak. Kung mangita mong haplas, naatay barato nga haplas. Magnum C Herbal Massage Gel.
2: For only 95 pesos lang, lami kaayon ni nga haplas kay makalimot yud ka sa pamaol.
1: Ha? Malimta
2: na pamaol. Kaysa kalami, ba makatulog ka?
1: Manuhop-tuhop ang kabugnaw.
2: Yes. Tingnan ka ayon paghaplasan ni imong lawas niya, magbukot tayong kaugan
1: habol. So, layra ko ninyo ka nang maghaplas mo niya pagbukot o habol.
2: Mm-hmm.
1: Soothing ka yung amoy. Ang amoy pa lang, ang aroma pa lang sa haplas, makatanggal ng stress.
2: Yes.
1: Magnum C Herbal Massage Gel, nagpabiling.
2: Epektibo, barato.
1: 95 pesos lang ka na sa mga butika. Layo ra kayo sa mga nag-una nga brand. 95 lang ka na. Mauna itindot nga produkto para sa inyo para maka-afford tana. Nanay Shawnee Magluyan, naminaw sa itong programa. Nanay Anabilia Acebes from Mungkayo, Davao de Oro. Ma'am Ellen Guerrero, lagi nakantabayan. Nanay Perlita Rinoblas. Nay, kumusta nanay?
2: Uy, Nanay Perlita.
1: Si Bogart Spalo, mahapit na tamakita Nanay Perlita. Kaya diyan na po Miss Compostela po magkuan. Mag-caravan day. Escape plan diyan sa kuan, Bansalan. Si Mary Grace Ibesa. Nang Antiquera, Davao de Oro. Mataga Antiquera, Davao de Oro. Mary Grace Ibesa, maraming salamat. Si Fernie Alexi ng Tacurong, maraming salamat po. Diha sa shoutout po kay Paloy Manaligod of Upper Katunggal, Tacurong City. Nakikinig po sila ngayon. Maraming salamat po.
2: Salamat po. Uy, si Boss Wolfie Cup, nagtanaw sa itong live run.
1: Boss Wolfie, mabuhay ka.
2: Thank you kayo, Boss Wolfie, sa imong pagpaminaw ha. Si Ray Mendoza Gonzalez, ayan mga gabak ko. Si Eunice, nakaka-inspire si Lola Nympha at Lolo Jose, pati ayan. Love story nila.
1: Salamat po. East Dalurong, Kitautaw, Bukidnon, si Agnes Ortega, nakantabay sa programa natin. Si Maynard Tapia, Tapia Family, kanunay kapaminaw sa Love, Sex, Marriage, and Career. Thank you kayo sa inyong kanunay nga pagpaminaw. Tapa ba kami lang?
2: Si Mayex Bagno, always nagpaminaw sa itong programa Love, Sex, Marriage, and Career. Si Jonah, salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Julius Gomez, ayan.
1: Si Ray Gonzalez, diha sa Optima Construction. Naminaw sila karong samtang ga-drive o backhoe. Ayan. Thank you.
2: Ayan. Si Victoria Balaod, taga-Purukdos, Libertad, Quezon, Bukidnon. Uy! Salamat, kaaya sa inyo, ha?
1: Mga taga-libertad, thank you sa inyo.
2: Namina po si Roseline Tampos. Salamat sa papaminaw si Anabilia Aceves, mga taga-Mungkay, Davao de Oro.
1: Salamat po si Sophie. Sophie Banin, namina sa programa. Si Sophie Naila, thank you. Si Checha, namina sa programa. Si Jan Gonzalez ng San Francisco Agusan del Sur, thank you sa inyong pagpaminaw. Si Joshua Pacunio, nakaantabay sa programa natin. Salamat sa inyong pagpaminaw. Si, sino pa ba?
2: Kaning kapindig, si Florencia Tahado, taga Digos. Ano siya kapindig, o? Magnum si po ako, meron po akong itanong, sa anong oras daw iinumin ang kape?
1: Ma'am Bing Torino, anytime po, Nay, walang problema po ang kape. Kung feel niyo pong kung feel na to mang kape o alas dos, why problema po, hindi ganyan untung tuto kami na pagka kanang nami sa opisina lang, anytime. Usay,
2: anytime of the day.
1: Usay gani after paniud to, mga pipa magani ni.
2: Ay, kamalo ba mo nga, nati isa kay, ano, kapindi ka empleyado ba nga, ginasabaw niya ang Magnum si Herbal Coffee.
1: Sabaw niya sa kanon.
2: Sa kanon.
1: Renan Luna Quines, namina sa programa. Salamat si Gigi Idpalina. Thank you po sa inyong pagbangin. Mga taga Maramag o mga taga Valenza, especially sa mga taga Hingoog City o mga taga Kabadbaran, Galanog-Lanog Tadiya. Salamat po sa kanunay ninyong pagpaminaw sa itong mga inahan sa Kabadbaran City na lagi po nakikinig sa LSMC.
2: Yan. Salamat po si Sun B. Si Sun B, nagtanong sa itong live. Hi, Sun B. Thank you for watching.
1: Salamat po.
2: Si Jean Alimama, salamat rin po sa pakikinig. Si John Michael Gonzalez from San Francisco Agusan del Sur. Thank you.
1: Namina po sa itong programa, Mami Lucky, si Perla Reyes, nakatira sa Rosario, Agusan del Sur. 5 years na kong gainom sa Magnum si Herbal Coffee. Thank you po. Perla Sawe.
2: Si Angie Lobo, salamat sa pagpaminaw. Si Jean Danda Alimama. Si Mary Ann Santos, salamat sa pagpaminaw. Namina po Captain Jake, si Joshua Kim. Shout out, Sir Jake Pariliaga.
1: Namina sa itong programa, si Nora Kulandog, diha sa San Vicente. Ngayon siyang... nindot yun, gainom ko sa inyong Magnum si Herbal Coffee. Arang-arang na ako ang arthritis. Thank you. Tatay Wilson Katumaw. Ayan. Uy, naminaw sa doon si Nanay Mary Sigre ng Poblacion Blanc. Lagi po nakikinig sa inyo. Tatay Carlito, naminaw sa itong programa. Karon, naghatag sa iyang mensahe.
2: Si Dario Martizano, sinawan sa mga taga-tagbina, Surigado Sur, na always pong nakikinig sa ating programa.
1: Okay, balikan lang natin ang kwento ngayong araw, mga kaibigan. Kwento ng isang dakilang pagmamahalan. Somehow makaingon ko nga kana siguro ang mga kwento sa salida siguro talagang hango sa totoong buhay mga ganyan kasi
2: dili man po sila makakreate og story ka kung dili good sa based on reality.
1: Yeah, so somehow no, may mga fantasy kuan stories pa
2: tawag ani ana based on
1: real story ayan, real life. So mga ni story karon sa kwento sa usa ka apo ngayang lola, listener kayo og LSMC. Niya malipay daw sa every time na makadungog sa mga storya sa kinabuhi. Niya ingon yung lola nga Ali Ragoderi ang akong story ipadalangad to kay LSMC. Niya ing na sila nga basahan ni akong story kay maminaw ko sa ilang programa.
2: Uy.
1: Pirtintang lipaya sa
2: apuhan
1: si Lola Nympha while gapaminaw sa ihang love story, Mami Lucky. Thank you kaya sa imong story la. So inspiring. Tama ka itong gikwento sa iyang kwento sa iyang apo nga na-inspire gyud daw siya kay hopefully or kanang how I wish nga makakita po og Lucky nga sama ni Lulu Jose nga kanang willing to wait gyud mo ni true love. Willing to wait. Love conquers all.
2: Wala naman siguro nga naanan kay Lulu karon ay murag
1: aman.
2: Si Lulu na lang siguro nagbinabilin.
1: Pila po ko diya, grabe po ka. Pangiyo asab ko diya, pila asab ko. Si Dinesa Navarte, shout out po, nakikinig po kami dito sa Mantaban Water Refilling. Lagi nakikinig, dili mabuang among adlaw kung di may makadungog sa inyong programa. Lideka si Bastas o Dinesa Navarte. Salamat po sa inyong pakikinig. Okay, yun po ang kwento ngayong araw. Kwento ng isang... mayamang angkan, isang dalaga na alta sa syudad, isang dalaga na sophisticated, isang dalaga na stricto ang parents, mm-hmm. Tapos, pero na-in love sa isang ordinaryong lalaki,
2: mm-hmm.
1: Na gaya ni Lolo Jose. Tapos ngayon ay mahabang panahon, 10 years mami Lucky nga gipalayo ba kay Basino niya mabuntisan. Mao man ay fear kasagaran sa ginikanan.
2: Sa unang panahon, Captain G, grabe ka conservative ang mga ginikanan.
1: Magsulat-sulat pa lang, inana na ka-sensitive, no? Nabasahan lang ganyang sulat.
2: Abi ni mabuntis na.
1: Abi na mabuntis na. Sumunod ang gipalayo sila. So 10 years, abi nga di na magkadayon kay Basinog ang isa, nagminyo na. Basin ang usa, nakakita naglain. Pero ang babae po, si Lola, Lola Nifa, daghan na siya na gipaila-ila nga laki sa pero wa, yun ay nagustuhan. Nagpabilin nga yung heart is loyal to Lolo Jose. So karon pag uli karon nagkita sila pag-usab. Mala pelikula ang senaryo, mami mga kaibigan. Talagang in love mong putag apilan eh.
2: Sure.
1: Oh, so, pagkita nila usab, nagkadayon sila, to cut the story short, nagminyo sila nga nagtago, nagpakasal sila nga nagtago, nga sila lang, wala sila relatives. Kaysa una, pwede mang kakasloy nga wakay mga abay, wakay kwan, ang uban ganit, minyoon sa una, mami Lucky. Magkuha lang o mga ninong las kilids dala na maligyag bulaklak, mamaligyag ka ng mamaligyaw og mga kandila skilid abirahon na eh ikaw kung ninong sir ikaw kung ninong inana na sonay basta kanang kaminyon kang adili uyo ng ginikanan inana ra sona makakuha lang kag kaila or anybody nga willing magninong ninang okay na kay na inana na sona kadali sa huwes or sa judge magpakasal so mga nahitabo sila but eventually nagkaroon sila ng pamilya nagkaroon ng anak then niuli sa lihan panimalay kidugay gipangita sa ginikanan then nauli sa buot ang tanan kakaroon mahimo silang malampuson nilambo ang kinabuhi nakapaskwelag mga anak o ang ginikanan sa to ang sharer kaganina nakagraduar po sa pagskwela o napalambo po ang kinabuhi o kanindot sa story
2: yes actually ang story Captain Jake wala namang kailangang masulti kasi kung tanawon ni mo usa ka modelo nga family. Kumbaga, isa ka family Captain Jake nga kanabitang i-look forward ni mo or kanabitang i-look up ni mo ngayon ani nga klase sa family. However, Captain Jake, kani nga story, makita ni mo ba ang kanang ang tinuod nga paghigugma kay makapaabot yun di ay.
1: True love waits.
2: True love waits. Tama, no? Nari kasabihan, Ana. True love waits.
1: Asa nga kanta ang gwapo, Ana? I can wait forever.
2: Or diba ka, love moves in mysterious ways. Who would have thought this is how the pieces can make love, but then love...
1: Bago naman yung kanta, eh, karang karaan po, kinaraan. Sa tiguang may nga kwento.
2: Okay.
1: But di rin na ito makita, isa sa mga bagay na pwede na matutunan sa kwentong to. If you are really sincere, sa panahon mag-una ito karon, mami Lucky, ito lang i-relate sa panahon na ito karon. Nagkakilala lang, tapos ganoon na kaagad ang feelings. I don't buy sa kanang mga istorya nga. Nagkaila lang ta, tapos panguyaban ka, and ingon na dayog na higugma magugusay mo ha. Because ang true love, mga kaibigan, ay hindi yan basta nasasabing true love kapag ka hindi nasusukat. Hindi nasusubok ng panahon, hindi nasusukat ng pagsubok, hindi nasusukat ng mga obstacles and challenges. Hanggat hindi nasusukat, hindi ako naniniwalang tinuod anay ng higugma. Sama sa kwento ngayong araw, nasubok. Nasubukan ng halos 10 taon. Pero still, nananatili ang pagmamahalan ng isa't isa.
2: Murag, ingon pa si Sunday Kapindi ka ng sama sa paghigugma daw, sama di ay ni Lolo Panuhot.
1: Ama, ingon pa ni Tate Carlito, Captain Jake and Mommy Lucky, mala pelikula ang kwento ni Lolo at Lola mo. Ang pagiging matapat na pagmamahalan ay naging big kiss ng pagkikita nilang muli at humantong sa magandang tagpo ng nagkakaisang dibdib.
2: Aba!
1: Uyawag yung tatay, mga makata, yung tatay ba? Magsisilbing inspirasyon ito sa mga magsing irog na hindi hadlang ang kalagayan o antas ng buhay, hindi ang kayamanan ang pamantayan, para sa pagmamahalan, mami Lucky. Ang pagsisikap sa buhay ay bunga ng wagas na pag-ibig na magbunga din ng mabuti at masaganang pamumuhay. Rose, sila ang nagsisilbing inspirasyon ng pagsisikap nyo. Be proud of them. Be very nice story, inspiring. Tatay Carlito, ayan.
2: Nananay ko yung song para sa ilakap.
1: Saman?
2: You by Carpenters.
1: Sige daw.
2: Di ba? You are the one who makes me happy when everything else turns.

0: Diba? You are one of the few things worth remembering.
1: You are one of the few things worth remembering.
0: Since it's all true, how could anyone mean more to me than you? Wapo na taong kanta.
1: Ah, nadigil ko niya papilo na, nadigil ko na papilo.
0: Than you.
1: Yagin ko, sabihin ko na.
2: Wapo rin siya kanta. Oh, sorry if sometimes I look past you. There's no one behind your eyes. Inside my head, ikaw ragiyon.
1: Aba, You by Catherine Thurs. And amina po tayo sa itong programa, Mami Lucky, si Evelyn A. Baluca ng Purok 2, New Bataan. Salamat po sa inyong pakikinig. What a very inspiring story karong hapon, Kapitan. Ganado kay Maminaw sa programang LSMC. Ah, salamat po sa inyo.
2: Gana kayo.
1: Yeah, thank you po.
2: Gana. Kinoon bito ka, pang ilahang pagigugmaan ni Nanay Nimpa o ni Lol. Naka-remember noon ko sa story sa ako ang Lola Apuhan. Si Lola Juana o si Lolo Mado. Ang akong Lola, kay medyo strikta po ng iyahang ginikanan. Pero akong Lolo Kap, grabe gagipakita yun niya ang pagigugma niya. Kaya akong Lolo, mananagat akong Lolo Kap. Akong Lolo, kay mangita, ginasyag pinakadako nga isda. Iyan ang ihatag dito sa akong Lola. Okay, pero strikto man ang parents akong
1: Lola. Basta ka isda, kan butiti, anak.
2: Kaya mananagat man to akong Lola. Mauna ko ma-remember stories akong Lola ba?
1: Yeah,
2: grabe gito na nila hinigugma sa matag usa.
1: Oh, kay lahi mo gusto na, Mami Lucky. Loyalty matters gusto na. I mean, even karon
2: imagine mo karon Captain Jake, wala yung mga means of communication gani karon, di ba? Ang naalang communication karon Cap is ay ang sa unang panahon wala eh. Magasalig lang gid ba trust
1: salig
2: loyalty.
1: Lang kasi walang ang dati man good pagka lagyo mo sa usa ka managrelasyon mo lagyo mo before. Very challenging. Ano man, back and forth ang letter. Ang letter, kaniadto, halos abdun pag-usa ka bulan bago makaabot ang sulat.
2: Karon.
1: Wag ka kahibaw, nag-I love you ka karon. Nag-I love you ka karon, ha? Nagpadala ka sulat niya, I love you. Pag-abot dito sa imuhang padalhan o sa kabulan na nakalipas, pwede nga, pag-abot dito, wa nakigugma niya. Ganon ka haba ang panahon kasi noon, no? So, very challenging. So,
2: tama.
1: Ibig sabihin po niya mga kaibigan, dati-rati, ang loyalty kaniadto o ang sinseridad kaniadto pag nagpahayag kag higugma duot gyud kana bang hugot mamilaki ba
2: sa kaduot ka
1: duot pure ba kana bang hugot sa ba pure very kunababay kanang term nga mas ligon pa sa pure sincere pure kana nga mga words mo magunay mag describe
2: genuine love
1: mo ni pinakanindot kay karon magud sa atong panahon ato lang istoryan i-relate na to sa kasabtangan mamilaki. Karon man gud magkaila mo sa messenger, sa cellphone, sa text. Tapos nauyon na lang nimo physically attracted ka lang, tas biglang sasabihin na gusto kita, mahal kita. Nanguyab karon pagkaugma nakita, sunod adlaw nanay na hitabo.
2: No, organic na.
1: Ganun ka casual.
2: Nagani uban kap, nagkita karon, nagkailan nanay na hitabo, diha pa nagkauyab.
1: Pwede. Napay tawag nila na karon na kada lang walay relasyon pero kanang pag nakita sila
2: walang label
1: so, walang label lang kanang pagka magkita sila mura silang managuya buhaton po nila mga butang nga dapat ginabuhat lang sa mag-asawa. Ganon sa panahon natin ngayon, mga kabi, ganon ka casual, ganon kadali sa panahon natin ngayon, which is kung babasahin mo at kung pakikinggan mo ang mga kwentong ito, minsan masasabi mo sa sarili mo masarap balikan yung mga panahon ganyan. Yung very classic, traditional, sa pabaylaing term na mamilaki, kanang conservative.
2: Conservative. Mo na siya actually ang gwapo na word, conservative.
1: So, mas dindot gihapon itong mga panahon na, katubang muagi kag panguyab, muagi og proseso, and kana nga time, I am so lucky, mamilaki.
2: Nga naagihan mo?
1: Nga nakaagi ko anang mga panahon nga magpadalhan na ipaug sulat. Katong sama sa kung ginabuhat sa una sa imo nga padalan ka kag sulat ana ba? Wani ka kagyan na nga padalan ka kag sulat. Nindot gito nga mga panahon, I don't know kung karong panahon na naaba sa inyo nga naminaw karon. Naiagi pa inyong nararamdaman or sa feeling sulat. Sa sulat.
2: Tama, tinood yun na, kabalo mo si Captain Jake, so story na lang po na ako gamay ha. Para kiligun po mo gamay. Sa una, si Captain Jake, mag-duty na siya sa una. Magsulat siya og ganang sulat letter sa ako, sa bond paper lang. Butangan na niya og adlaw, oras, asa siya nagsulat. Butangan nito kung tahay, July, ani-ani. Tapos, ang oras, alas 9 gabi. Tapos, ang ang location kay nasa booth daw siya. Tapos mayroon siyang Mommy Lucky. Ako ana tong uban kung sa to.
1: I am so lucky nga na-experience pa na ako ng moment because those were the time, Mommy Lucky, nga kanang makaingon ta bang makita ang effort, yun ba? Kanang yes. bang maramdaman mo ang sincerity sa tao nga dunay feelings or panguyag.
2: Pagigugma.
1: Ano ba? Nya, masusubok talaga ng panahon. Diyan mo makikita, tinatawag nilang true love through obstacles and challenges. Kay kung wala, simple lang kayo, nanguyab ka ron, sunod ugma, gisugot na nimo, then the following day, nanay nahitabo. Ganong kakasual, walang challenge siya. Kaya pagka ganon kasi ang proseso, Mommy Lucky, kaya ganon rin kadali ang paghihiwalay. Ganon rin kadali na pwede lang i-let go, ganon lang kadali para tingala ka, uyab mong karon, sunod adlaw, lahi na po diyang uyab, ano ba?
2: Mo na makita nimo sa kanang nagkarelasyon, na grabe ang ilahang giagian, grabe ang mahimo siyang foundation sa ilang relasyon mo nang di sila basta-basta matibay.
1: Yes, because ang ilang gipusta dito, Mommy Lucky, dili lang emotions but ang gipusta nila dito ang commitment. Ginatawag nato commitment. Dili lang ang ilang gipusta or ilabang nakasalalay baka na ilang na-feel lang. But ang commitment kasi ang kanang feelings magod nato ma-feel towards time dili magod na sa kanunay. Nagi mga times nga feeling nimo nag-fade or nawala. But the commitment is still there. The commitment nga kahit anong mangyari, kita ang mag-uban hangtod sa tong lubnganan.
2: Quote ni Captain Jake, kahit sa tong
1: kita mag-uban hangtod sa tong lubnganan. Morning, nindot.
2: Gikan sa higdaanan pa doon sa lubnganan.
1: Morning. Actually, morning pinakalamig. I don't know kung basin, I am sounds like kuan lang yung
2: kukano. Tama manakap.
1: Tiniguang rin yung ako, pero lami gito handumon tong mga panahon kani adto sa tinuod lang. Mas lami to manguyab nga iagig suwat, iagi o kanang storyhana kaysa wala nang panahon pag manguyab ka. Nakaagi ba mo ani nga kanang magkita mo dito sa kuan na, huy makigistorya daw si kuan sa imo. Asa man magkita dito sa punuan sa mangga.
2: Pagabot dito ang lalaki kay DKI.
1: Dikaingon.
2: O kanang marag ang iyang baba mangurog na lang si istorya.
1: Nakakaunog nang ka. Di ka istorya. So, inana ba? I don't know kung naka-experience ba mana nga. Sa panahon nga, dili pa uso ang cellphone, sa panahon nga wala pa'y Facebook, sa panahon wala pa'y Messenger. Di ba ang way of pagpanguyab zona, musakag yung balay? Kay manguyab yung gadis balay para i-meet yun ang parents?
2: Kaagi ko anak ka, kanang naay manguyab na uyab sa kuwa, mahadlok man ko eh.
1: Nga naman.
2: Ngilngigan ko.
1: Lami man po
2: kanang na. Nasi, lucky diha ka na. Pwede mag-utago ko sa unak ka.
1: Kung manguyab ang kasbalay.
2: Okay, mahadlok ko ka na marag, ngilngigan ko.
1: Feeling nimo, minyoon na ka, pragana.
2: Oo, murag, anak yun. Kaya na lang.
1: Pero sa kinaraan, so na, nindot kay na masakag balay. Kanang
2: kaya naka-experience ka na ni sakag balay ka.
1: Oh, experience ko na. Mga tubang yung parents kaniya to. Ang pila-pila po ito kabalay ako na sakaan.
2: Actually, dito pa doon yung istoryahan ni kung pila kabalay ang nasakaan. Pila ka...
1: Giyonahan na takadaan.
2: Kaya parang kabalo na ka kung asa pa doon.
1: Asa pa doon imong pamutana. So, nakasuway yung gawa ng panahon ng nasaka kong balay, manguyab og balay, manangid sa ginikanan. Kung manglaag every Sunday o manlaag og Sabado,
2: what?
1: Ipananghid yun mo sa parents nga, te, manglaag on ta aminig ko. Pwede ba po yung manglaag ni te?
2: Ay, tama. Kasulay ko ano ka. Te, kanang nasi ko. Ano yati kay manimba ang tambiti. Uy, God look good.
1: Oh, kada manimba.
2: Feeling na ko kakanapakaslan ako dritso.
1: Pero sa tinawad, sa unang panahon, mo ginaginabuhat, ipanangit sa parents. But how I wish, ginana po ng panahon na to karon. Do ginabuhat man sa tanan ang kanang minadali na, dili panangit sa parents, mo usay mo, matingala ang parents nga, ano na buntis, magkawa magay may kailagin sa uyab ni mo.
2: Nindot gahapon gitong ano ka?
1: Itong traditional. So, ang story karong adlawa, it reminds us nga nindot gud maging loyal, Mommy Lucky, ang atuang dali laki. Isa pa naman ni ato ang guan. Nindot gud maging loyal and maging
2: iagi sa proseso kasi ang proseso. Ang proseso manggod nindot gina siya nga naay step by step process ba.
1: Lagi
2: aning mo. Kay para pag-abot sa panahon na may balikan.
1: Yes, na. So
2: Lami
1: po ni Treasure, Mommy Lucky, ang kanang mga panahon. Kaya anyway, sana po may natutunan kahit na-inspire kayo sa kwento ngayong araw.
2: Kat, nainangon tayo na mukabu po ba daw kag tubig sa una?
1: Wala ako kasuway o kabog tubig nga kanang namugha lang o kahoy na kasuway ko. Kaya ni-ilog kunuhay kong atsa sa ako ang papa sa akong ipanguyaban nga. Ako'y atsa kulbi niya. Di man ikaw halos ka daw atsa kay dako pang atsa na ako. Kasuway ko na mamila. Nasa
2: ka joke ba? Wala yung nakong joke.
1: Ano saan, saan?
2: Ano, mamugha ka kahoy na. Lahoy din yung bugaon na.
1: Lahay mo yung mag-ibugha doon. Ako mang anak mo yung mag-ibugha.
2: Lain, ay kalain.
1: Nakasuway ko na. Ano mang mugha kahoy. Pero kabog tubig. Ako ka-remember nga. Nagabog kong tubig. Gikabuan akong tubig. Ang pamilya sa mga pamilya.
2: Pero nakagiliguan ng tubig.
1: Wala, mabod. Anyway, wala tayo oras, mami laki. Salamat sa inyong panunay nga pagmamina. Ugma na po't puhon. Magdungganay tanin niyo, ha? And I hope nga na-inspire mo sa tuwang story karong adlawa. And sa mga dalaga karon again, nindot gyapon itong mga kaniad to.
2: Traditional.
1: Way nga pagpanguyab sa laki. Pwede manggod gyapon na buhaton sa karong panahon na.
2: Mm-hmm.
1: Kanang kung manguyab ka, ayo doon sa cellphone. Ani des balay. Ato ba nga kung ginikanan? Oh. Muna'y nindot. Kanang manguyab ka ng laki, ino ni mo nga, ato ba nga sa papa?
2: Ato ba nga papa?
1: Palitira nagtanduway.
2: Yahoy!
1: Dali ko sa kagalon nga, bahal. Oh, ay, amor, man sa kalipay sa ama, dali og usa ka kilong pirit nga magsugba-sugba ta niya, palito usa ka container nga bahal. Lipay na kas papa, ana. Oh. Anyway, wala tayong oras. Daghang salamat sa inyo pag-gumina. Ugma na po't puhon. Hinaot nga nalingaw mo sa itong storya karang adlawa. Ako po si Captain Jay.
2: Huwag ako si Mami Lucky.
1: And ayaw kalimod sa ito ang kanunay nga pahinumdom nga mali ay mali at ang tama ay tama. Si Kamin po natin gumawa ng tama, mga kaibigan. Lagi po naming paalala sa inyo habang gumagawa ng tama, maraming sakripiso yan, maraming pagtitiis. Minsan, dami ring temptasyon. Temptasyon na to quit, especially kung doon na kay mga ginabuhat nga paminaw ni mo, walay resulta. Sometimes, so tempting. Kana mo quit ka na si mong ginabuhat, kay, so kapoy na ba? Pero ang kanindot kay muhang lauman kapag katama ginabuhat, tama po ang resulta. Salamat og maayong adlaw sa inyong tanan.
3: Marriage and career. Love. Sex. Marriage and career.
4: Hi. Kalami on tay kapi-kapi ron. Oy, pero wala pa man dyan akong apo. Asa naman dyan to akong apo, oy? Kaino mo na mamadyo kong magnum si Herbal Coffee.
5: Hi, Nay. Pasensya dyan kay Nay, ha? Karun pag ikaw na abot ikag palingki ba?
4: Palitan ako ni magnum si Herbal Coffee.
5: Hala, Nay, wala raba. Nagkalimot yung ko.
4: Kung ho! Balik dito sa parmasya. Iingan talaga nga magpalit og Magnum si Herbal Kopi. Imuha doon ang ikalintan. Kabalukan, maura na yung paborito na kong kape. Ang Magnum si Herbal Kopi. Pagdali dito.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Kaya telyo, ngayon sa lawagan, kisan bukid nun. Luya, nakaroon na gamit yung Magnum C capsule o Magnum C nga coffee. Lagsik na ko, sir. Mone nga nagpasalamat ko nga nakakuan ko ning Magnum C nga coffee o capsule. Epektibo, barato, Magnum C.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Quezon Bukidnon, Med-A Pharmacy, Immaculate Pharmacy, Egang Pharmacy, o Bufarco Pharmacy.
6: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
9: Po si Visitasyon, Manigde, taga-dabong-dabong. Pinay Magnus si akong igamit karon. Itibugid siya kay ang akong sakit, ang dugay na, kanang i-alibyo yun siya, maayo yun siya. Duwara yun akong gamitun. Nakaangay naman yun ko. Kanala akong sige, balik-balik kong ugamit. Itibu, barato pa yun.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Valencia City, Bukidnon, City Drug, Bufarco Pharmacy, Luke Pharmacy, Mac Amiel Pharmacy, Sincere Pharmacy, o Advent Pharmacy.
1: Good morning, Mang.
2: Oy, good morning, Pang. My kini mata nakapang dali pa mga pinatang duha.
1: Ng...
2: dali din mga pita tilawin ng kape.
1: Muta sa aroma niyo oy.
2: Ay syempre.
1: Be, tilawan ko. Ah, lami asi mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malami gyo kayo.
2: Sus pang, lami na siya pang kay Magnum C Herbal Coffee man na siya pang.
1: Magnum C Herbal Coffee?
2: Oo, more na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus nindot kaayo ni pang kay nanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia ang nakanindot pagid ani kay nanin siya malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
1: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kong mga kaubans trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kahigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
2: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee. Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
3: Love, sex, marriage, and career.
10: This is my only favorite station. Playing the best songs on the radio.
11: Magic FM. Katambay mo.
12: Good afternoon, it's now 3 o'clock.
13: Pinagkakatiwalaan sa kanluran. Puso ng silangan. Minamahal ng Pilipinas. Laging katuwang sa mga balita. Impormasyon. Mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan. Kaya mas masarap. Tambayan. Paboritong istasyon na pinakikinggan. Pinamumunuan ng Century Broadcasting Network. Sa putuan, 97.5 Magic FM. Lucena, 90.3 Magic FM. Tugikaraw, 91.7 Magic FM. Vigan, 94.1 Magic FM. Lawak, 92.3 Magic FM. Magic FM. Sa Kawayan City, Isabela, 90.5 Magic FM. Tacloban, 98.3 Magic FM. Sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas. Ang Magic FM, katambay mo.
14: Proud member of the KPP.
15: Ratsada ng bagong musika. Magic Hit Parade! Halina't sumabay at alamin ang mga bago at patok na musika. Magic Hit Parade! Dito lang sa Magic FM, katabay mo!

0: We got more hits for you, so stay tuned. Magic
1: FM DTX 500 Health Alert. Para sa matinlong na dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
2: Ani ta karon sa best way para mampingan nato ang atoang atay. Liver. Unsa ganitong kahulugan sa word nga liver? Ang root word anang liver is come from the root word nga lib og ever. That's why liver. That's the meaning of liver. Liver means live ever. So kung na kay healthy nga liver, you can live ever. Pero kung wala kay healthy na daot imong atay, you cannot live ever. Kay it's just a matter of time pwedeng mubigay ang last because of liver disease. Hadlog kaayining sakit ning atay. Kay, you know, kaning atay good, sumala sa study, I think, no, 500. Pero sa study, more than 500 activities. Enzymatic activities ang ginabuhat ani everyday. Daghan ka yun ni ginaprocess ng activities ng atong atay ka na alaw. Pero ang harmful substance, si mo niyang useful. Kana mga toxicated bitaw na itong mga ilim nun. Bino, kana, chocolate, chocolate, kana, tamis. Ang liver, anak mo'y ga-transform into useful substance. Wala masalamat ha, na atay liver. Liver doctor ang tawag ani. So, ang pingan tani kay sumala sa study, 80% madaot ang liver, ay hapasiya mo hatag og sintomas. It's too late na. Munang ang fatal effect sa liver, anong grabe, paspas kayo. Kaya dili manggod siya dayon mo hatag og sintomas kung nadaot na siya. And this is the only organ nga naay capacity to regenerate. Kaya niyang mutubo. Putlonin mo ng head nga parte sa maputol ng liver, mutubo na. That's amazing part sa liver. Kaya niyang mag-regenerate. Kaya niyang mutubo. So, kining atong atay, tagaan tanig pagdagan. Muning usas atong gina-encourage ang ato ang DTX 500 of Mighty. Kaya ang atay, unang-una madiagnosta nga, may fatty liver. Na long run di ay, ang fatty liver nag-cause nag-scar. Then later on, magpaspas kayo, mag-cause ng liver cirrhosis, liver cancer, delikado kayo. Uhupong na ta, mag-edema na ta, mag-uhupong na. Kung ano yung problema, mag-jundis na, mag-yelo na ang panit, ang mata, sa atay.
1: Problema sa fatty liver, mag-DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Mumordica Sharantia compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong atay. Mag-DTX 500. Araw-araw, DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Ruha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
2: So, kining atong atay, tabangan tani nga mag-regenerate ni siya. Mo-healthy ni siya. Ma-excrete ang mga hugaw, toxin nga na as atay. Salaan man ng atong atay. Ang atong atay, ang function ani, tanawa ha, it helps our body to fight infection by removing bacteria from the blood. In terms of bacterial infection nga naas dugo, it converts the inactive thyroid hormone T4 to active T3 that the cells can use. Para nisa sa mga may hyperthyroidism. May problema sa guiter. Ang atay, usa sa mga makatabang. Healthy atong atay dapat. Kadtong may mga guiter dira, inyong atay, problemado. Huwag inilang ito nga istorya. Kadtong may mga arthritis, inyong atay, problemado. Tasog uric acid, tasog cholesterol, inyong atay, problemado. Tagaan danig pagdagaday galimot, kining atong DTX 500 o Mighty C, kanang adlaw-adlaw ito na itong pagpainom sa DTX 500 o Mighty C. Nakuntabang na siya sa pag-excrete sa mga toxin nga naas atay. Para nis atay ning atong DTX 500 ug Mighty C. Bata sana kada adlaw sa isbuntag. Okay, nakita na nato bang murag akong lawas, may difference sa gyudok, may high blood ko, may diabetes. Paginom og DTX 500 kada adlaw og Mighty C. Bisag naa kay maintenance kay kanang maintenance nato para ra gyud na siya. Kadi limo sa katong blood pressure. Wala man dira gingon nga maintenance imna kay para imong antay mahimong healthy no. The mere fact nganong nagsakit it because imong antay may problema. So supplyan nato, tabangan nato ang atay. Diri na sulod ang pag-inom sa supplementation. Ha? Klaro. Ang purpose, nga nung naatay DTX 500 o Mighty C kada adlaw, kay muni siya imutabang sa mga organo nato ang nga nangadao.
1: DTX 500!
4: Si Albert nga taga-dumagiti. Upo nga akong mga tiil o mga panakit iliho. Napagadungan na po sa DTX 500. Akong gindubol dos o nakapsol sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong mga pamagat. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500! Mabali sa mga butika. DTX 500! Health Alert!
5: Good news! Adiya na sa Butuan City, ang Clinica Del Tarativo Medicina and Wellness Center, ang number one nga supplier sa mga tekalidad ng mga herbal products nationwide. Sama sa Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Biotics, MyTC, DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Dayo Fresh Roll-On, ug daghan pang uban. Plus, sa Clinica Del Tarativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa. Ang free check-up, magsugod sa launa sa hapon hasta na stress sa hapon kada Miyerkules. Ang Clinica Del Tarativo Medicina and Wellness Center ananahimutan sa Fantasia Pavilion Building, D. Calo Street, Butuan City, at umanglan sa Amiga Hotel.
6: Ang Clinica Del Tarativo Medicina Products, sama sa D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix, og Mighty C. Mapalit na sa mga musunod na mga butika: sa Carmen, Medtown Pharmacy, JD Pharmacy, San Asipi, KT Pharmacy, Hermansa Buena Vista, Alanas Pharmacy.
7: Ang probinsya sa Agusan del Norte, giamuma o gidumala sa liderato nga mapinanggaon o naglantaw sa maayong ugma sa mga Agusanon. Mao nga pinaagi sa iniusang lihok o malangkubong panggamanan, makapot gayod ang direksyon sa kausuwagan. Nagpadayon kini nga programa sa radyo ang atong probinsya karon matag Lunes hangtod Biyernes alas 8 hangtod alas 9 sa buntag diri lamang sa Magic FM ug malantaw usab sa live stream sa Magic FM Facebook page. Mga Agusanon, atong sayron ang dugang kalambuan. Developmental program brought to you by Provincial Governor Maria Angelica Rose del Amante.
8: Ito ang official tambayan ng bayan.
9: Magic FM.
10: Katambay mo.
11: Katambay mo.
10: Katambay mo. Katambay mo.

0: This is my only favorite station. Playing the best songs on the radio.
1: Magic FM. Katambay mo.
2: Good afternoon. Get 3 minutes after four.
3: Pinagkakatiwalaan sa kanluran. Puso ng silangan. Minamahal ng Pilipinas. Laging katuwang sa mga balita. Impormasyon. Mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan. Kaya mas masarap. Tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan. Pinamumunuan ng Century Broadcasting Network. Sa Butuan, 97.5 Magic FM. Lucena, 90.3 Magic FM. Tugigaraw, 91.7 Magic FM. Vigan, 94.1 Magic FM. Lawak, 92.3 Magic FM. Sa Kawayan City, Isabela, 90.5 Magic FM. Tacloban, 98.3 Magic FM. Sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo. Pilipinas, ang Magic FM. Katambay mo!
4: Proud member of the KBP.
5: Ratsada ng bagong musika. Magic Hit Parade! Halina't sumabay at alamin ang mga bago at patok na musika. Magic Hit Parade! Dito lang sa Magic FM, katabay mo! Katabay
6: mo! Young posse back in the house. That's Durawati, straight out of town. Clap your hands, everybody!

0: we got more hits for you, so stay tuned. Magic
1: FM. Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Nina Lamador, taga Kabadbaran, City Agusan del Norte. Ako sige ko inom aning Magnum C nga kape o kanang kapsul magtumar gihapon ko. Sa wala pa ko mag-inom ni ini, sakit kayo akong kalawasan. Pag nakainom na ko aning kape o kanang kapsul nga Magnum C, nabaskog akong lawas. Dagsik na wala nagyog ko'y gibate sa pagkakaron. Pamalit mo sa Magnum C kay aron ang inyong lawas maulian yun. Basta Magnum C, epektibo, barato.
1: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Magic FM News Today. Giving you the latest news from around the country and around the world. Get closer. Listen to Magic FM News Today. News Today on Magic FM.
4: Fall in love and reminisce those good memories from the past. Magic Music Blessing.

0: Magic Music Pleasure every Sundays, 1 till 3 p.m. right here on Magic FM. Katambay mo. Ito ang official tambayan ng bayan. Magic FM.
1: Katambay mo.
2: Katambay mo.
1: Katambay mo. Katambay mo.

0: This is my only favorite station. Playing the best songs on the radio.
1: Magic FM. Katambay mo.
2: Good afternoon. It's now 5:05.
3: Pinagkakatiwalaan sa kanluran. Puso ng silangan. Minamahal ng Pilipinas. Laging katuwang sa mga balita. Impormasyon. Mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan. Kaya mas masarap. Tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan. Pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM. Lucena 90.3 Magic FM. Tugigaraw 91.7 Magic FM. Vigan 94.1 Magic FM. Lawak 92.3 Magic FM. Sa Kawayan City, Isabela, 90.5 Magic FM. Tacloban, 98.3 Magic FM. Sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas. Ang Magic FM, katambay mo.
4: Proud member of the KBP.
5: Ito na ang pampagana at masarap na kasama.
6: Magic Tutog Katambay.
5: Ang Reading Folk.
7: Cause I understand you've been running from the man that goes by the name of the Sandman.
5: Rock.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KPP.
2: Ito na ang pampagana at masarap na kasama.
3: Magic Tutog Katambay.
2: Ang Reading Folk.

0: hatid ang mga bago at dekalidad ng musika. Ito ang katambay mo saan ka pan sa mundo.
1: Online all the time.
0: Magic FM Pilipinas, katambay mo.

0: Magic FM. We'll be right back after this.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Ding kampanyero, taga Masana, 71 years old. Murag luya ang mga tuhod. Mag-inom ko kape, maliskay po ka, ma-abdik-abdik. Ana, bayo naman ako kamatid. Okay na sa Magnum C, labi na yun ang ilang kapsul.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: D3 Bio. Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
5: Apalit sa mga butika.
4: D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Elena. Gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
5: Apalit sa
4: D3 Bio.
7: The other stations are still playing commercials. Meanwhile, here's another hint. Magic.

0: Magbabalik ang Magic FM.
1: Magic FM News Today. Giving you the latest news from around the country and around the world. Get closer. Listen to Magic FM News Today. News Today on Magic FM. Got my world.
2: Damhin ang mga alaala ng kahapon. Ramdamin ang sarap na hatid ng mga awitin. Tambayan ang mga gunita ng nakaraan. Have your magic moments on Magic FM. Katambay mo.

hanggang sa maisip mo na ang aking alaga. At alam mo yan, makasave na rin kita. Pero mukhang imposible yan. Kaya ito ako, ang ganda sa lalang.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo. Proud member of the KBP.
1: Good evening, your time, get 2 minutes after 7 o'clock.
2: Damhin ang mga alaala nang kahapon. Ramdamin ang sarap na hatid ng mga awitin. Tambayan ang mga gunita ng nakaraan. Have your magic moments on Magic FM. Katambay mo.

0: Magic FM,
1: where hit music lives.
2: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
3: Proud member of the KBP.
4: Good evening, Gap. 2 minutes after 9 o'clock.
5: Damhin ang mga alaala nang kahapon, ramdamin ang sarap na hatid ng mga awitin. Tambayan ang mga gunita ng nakaraan. Have your magic moments on Magic FM. Katambay mo.

0: Magbabalik ang Magic FM.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Danilo, si Mapranca, kanang daga kong ipamatay sa kong panglawas. O karon, pasalamat ko ni Magnum C nga ni apotre sa mong lugar kay mayhupay na akong ipangbate sa kong kalawasan. Pasalamat ko sa produkto o epektibo, maratos tanang mga buwan, food supplement. Dininala nyo ko sa Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Imagine yourself holding your diary underneath the tree at nais mong balikan ang nakaraan.
4: I miss your love since you've been gone.
3: Turn the pages and travel back to what, where, and when those memories happened. Just like the words scribbled in the pages, those moments were also etched in your heart.
4: Close your eyes, give me your hand, darling.
3: Welcome to Magic Diaries. Balikan natin ang mga kwentong naganap sa nakaraan. Magic Diaries, some magic moments. Ikaw, anong kwento mo? It's now time to flip the pages of your diary. Magic Diaries, some magic moments. Only here on Magic FM. Katambay mo. Don't

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo. Proud member of the KBP.
1: Good evening, got 2 minutes after 8 o'clock.
2: Damhin ang mga alaala nang kahapon. Ramdamin ang sarap na hatid ng mga awitin. Tambayan ang mga gunita ng nakaraan. Have your magic moments on Magic FM. Katambay mo.

Damhin ang mga alaala ng kahapon. Ramdamin ang sarap na hatid ng mga awitin. Tambayan ang mga gunita ng nakaraan. Have your magic moments on Magic FM. Katambay mo.

0: magbabalik ang Magic FM.
1: Pirmig ka pangihi,
2: hanap ka pananaw,
1: ug pagpaminod sa mga tiil.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag-DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag-DTX 500.
2: Karun dayon.
3: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
1: DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
5: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Danilo, si Mapranca. Kanang daga kong ipamatay sa akong panglawas. O karon, pasalamat ko ni Magnum si nga ni apotre sa mong lugar kay payhupay na akong ipangbate sa akong kalawasan. Pasalamat ko sa produkto o epektibo. Maratos ta na mga buwan, food supplement. Dininalan nyo ko sa Magnum si.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum si. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum si.
7: 97.5
8: Magic FM.
9: Katambay mo!

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo. Proud member of the KBP.
1: Good evening, got a minute after 9.
2: Damhin ang mga alaala ng kahapon. Ramdamin ang sarap na hatid ng mga awitin. Tambayan ang mga gunita ng nakaraan. Have your magic moments on Magic FM. Katambay mo.

0: Magic FM. We'll be right back after this.
1: D3 Bio.
2: Ako si Ariel. Na-diagnose nga ni Dakwa ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtingin, hinayin na yung gamay. Efektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Richard.
5: Siging galabad akong ulo.
4: Taas na dahil kong blood pressure.
5: Painom ko sa akong asawa D3 Bio.
4: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
5: Na normal lang akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
3: Ang Vizio
1: nga may D3.
3: D3
1: Bio.
6: Halina't balikan ang mga awitin ng nakaraan. Magic Jukebox.

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud

isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwentuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong.

Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo! Proud member.

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoo.

ng sakanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, kawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwala ang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo! Proud member.

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo. Proud member.

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo. Proud member.
1: I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie. I wondering if I can sneak out the back.

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwentuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

Thank you.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwala ang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud

isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ikay maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong...

Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo. Proud member.

Thank you.

0: We got more hits for you, so stay tuned. Magic
1: FM. Get through bio. Health news.
2: Sa gihapon na Doc Hands, lima na lang yung makauban. And of course, kining ato ang programa, kining ato ang tulumon nun. Natod ganin nyo sa D3 Bio. Muna'y ganahan na itong herbal. Muna'y paborito kayo na itong herbal. D3 Bio, and of course,

0: kauban ang lamian, humot, walay sama sa kanindot o gamaayo kalami nga klase sa herbal nga coffee. DTX Coffee Mix. Nakainom na ba o DTX Coffee Mix? Timpla na. Pero mga rasa, pati niluta mag-inom mo kape. Timpla ka DTX Coffee Mix. While gapaabot ka nga mo trabaho ka sa mga ga-control sa ilahang timbang, it's time na nga tagaan na tunig pagtagad because I fully believe nga kaning pag-control bitaw na to sa itong timbang, pag-control na to sa ito ang pagkaon, pag-control na to sa rice, even mga starchy food, even tinapay yung sa panandira. Pag makontrol na to ni, dali keng maubos ang cholesterol, hypertension, diabetes, uric acid, creatinine o triglyceride o SGPT sa ito ang atay. Dali keng maubos. Kaya mga figure bitaw ng inyong lantaon during sa inyong lab test, blood chem ninyo, mga blood lipid profile ninyo. Gusto mong mukunhod na maubos? Simple lang. Kaon lang kag mga sinabawang mga gulay, muna yung mga pagkaon, angayang kanon. Nga likayan ang mga pagkaon nga, angayang likayan. Batasano ng pag-inom sa DTX Coffee Mix kay ga cleansing gina. Mintras ang lawas ga pagawas og hugaw impurities kay ga cleansing mani. Mumani atong gina pa-promote kanunay nga kinahanglan ang lawas tabangan sa DTX Coffee Mix, tabangan sa D3 Bio ang pag-eliminate sa mga hugaw.
1: D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Milagro.

0: Wala akong gipuli ka ng inyong produkto. Okay na yun siya. Wala lang kong iba. Di karon mo na ganaan ka ikaw inom. Kaya ganaan ko kong kaon. Dahil ganaan ko kong matulog.
1: Tier 3 Bio. Mabibilis sa mga butiga.
2: Kaya nahinobra na lagi. Kaya nga itong mga sakit ron, ang resulta yun number one na ni sobra, sobra. Sobra nga sugar, sobra nga asin, sobra nga cholesterol, sobra nga uric acid. So nanobra na. So istab sa na ito mga makapasaka sa hinunglan sa cholesterol, sugar o guban pa. Dayon, tabangan ng lawas. Kaditi X Coffee Mix, 10 kaon sa mga simple nga pagkaon. Sabayan na to sa lakaw-lakaw ginagmay, inhale, exhale, exercise ginagmay. Sabayan na to layo rin usa kabulan, wa na. Yahay man dayo. Kanimanggod mo magiging usas mga problema nato, ang kanabitang pagsugod nato, sugna na nato, testingan nato, abi i-challenge nato atong kaugaling kong testingan ko daw, mga duha ka simana. Katong gi-advise ni Doc Hans, katong pag-inom sa D3Biome DTX500, buntag o gabi, dayon kaning iyahang, kanuna yung ginapasabot nga, kanang simple nga pagkaon, exercise, duha ka simana. Lantawa ninyo, may maayong nga resulta, pag naagani inindot nga resulta, ayaw ninyo hununga, ipadayo ninyo na, hangtod, mga higala, na makadangat mo sa kahingpitan sa gitawag nga kaayuhan. Bulahan mo, anak. Murag inaikulang na to. Dilita magsalig sa to mga maintenance kay huwag ito ipainan niya, anak.
3: Ako si Borix Malincia, Tagalipulog. Nagsigi ko og sunggo. Grabe na gigay nga sunggo. Yan nakatumar ko aning D3Bio. Naulian di ko.
4: Nalospat na kaon sa man maglipong ka?
3: Oh, naglospat na gigay sunggo. Yan galipong ko, nakatumar ko ana, naulian ko. Kag problema magmayo oi. Hunahuna na man ganing dadon ko og doktor. Nya kay kining kapigado lagi. Yan nakatumar ko aning D3Bio. Naulian di ko. Motong naulian ko. Ako si Borix Malincia, Anahaw, Dipulog City.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika.
2: Usbuna ko, kining atong program magdulumanon, hatod ganin niyo sa D3Bio.
5: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Ipainom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagtengi, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
6: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kasunis o paggamay sa akong buyon.
7: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3Bio! Mabibili sa mga butika.
2: Itong oras limitado mo si babay ko. Tara, mga ka-D3Bio, mga pena ta!

0: Ang klinika di alternatibo medicina products sama sa D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix o Mighty C. Mapalit na sa mga musunod na mga butika sa Kabadbaran, Kabadbaran Drugstore, DNJ Pharmacy, Midcrest Pharmacy, Health Savers Pharmacy, Serlander Pharmacy, ANC Pharmacy.
1: Ito ang official tambayan ng bayan, Magic FM.
2: Katambay mo.
3: Katambay mo.
2: Katambay mo.
4: Katambay mo.

0: We got more hits for you, so stay tuned.
1: FM. Oh, akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
2: Bugas-bugas, ug katul-katul.
3: DTX 500 na.
2: DTX 500.
3: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
2: DTX 500.
4: Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kilman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Halina't balikan ang mga awitin ng nakaraan. Magic Jukebox.

mga awiting nagpapainda at nagpapakilig. Magic Jukebox. Magic Jukebox, alas 9 hanggang alas 11 ng umaga, dito lang sa Magic FM, katambay mo. Fall in love and reminisce those good memories from the past. Magic Music Play.

0: Magic Music Pleasure every Sundays 1 till 3 p.m. right here on Magic FM. Katambay mo. Ito ang official tambayan ng bayan. Magic FM.
1: Katambay mo.
2: Katambay mo.
1: Katambay mo. Katambay mo.

0: Magic Music Pleasure every Sundays 1 till 3 p.m. right here on Magic FM. Katambay mo. Ito ang official tambayan ng bayan. Magic FM.
1: Katambay mo.
2: Katambay mo.
1: Katambay mo.

0: Magandang umaga, it's Now 8 o'clock.
1: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas.